zwa mumbo wedu tatamba apa pakati pochilangwa cho ndumure tananga kare kuti sure komumbo tinenda kopikira mulove na zina homwe tipangihwe ngondava yohomwe wedu nokudeya vadeni vangu ngati teenjeve tikwanise kupangihwa ngondava yohomwe wedu pikiranu shone mulove na zina homwe kamimwesi.

0: andayiphathe.
1: Shiyo kwako phatha mpira nyakugamba wankulu.
2: Yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo Juwao. Ini panda wanga thangwe ndisadya mwadidi ndingalonga thangwe ya posi ya ungumi tenepa ndili kuphika chisaya cha finyinji musafuna mulawire
3: tinapeza zisi kuna imwe pa masenzekero anu a mpira. Ipi pili pano palemo chisaya cha finyinji chidaphika yavu.
2: Kumadi iri mwadidi kakamwe iyi mizizi nsene zaphika na chile sachemera iye yakudya pyanga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene makolokoto junera longa pyakubveka phindi za nkhuku ninga mafafa mfinyinji mendo sakoma kakamwe na mwene mwini pano ndisachemera pindu pyanga pikulu pikulu ndi pena pipina ndikhazika tswaka.
2: Ee yavu ndikusaka ngaradi twera chita mapika ufuna kudza musafuna.
0: Ndisafuna khalani pabwezi na ini pano. Chita ninga ini pano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondu khala wakusanzaya kukoma kakamwe makhaliro kakamwe na chifunano chikulu.
4: Ankali ya pabera sasa nyikani tuli kuti muone pirengu pizinji kakamwe na mphamvu za Mulungu ziku 13 19 na 15 nthanda malimwe chaka chino pankaza dushbikush amphanati azatambiri nsonkhano aphembere na alena tsizikira aphembere pontho munati muzatambire mbubanje ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira ku mzindo ukulu kumaputu na mbale Vitor Kanana anafuna bulukira ku Nampula siku 13 nthanda ya malingwe kubulukira pa nzizi usere mpaka pa nzizi 10 na ubozi panatu pazaoneke nsonkhano wa ala na sizikira mbutu za mapembero na nsolo wa ndawa kuti basa izati kamala dayo na nsowa ndawa kuti basa izati maatayo pansiku 15 pansiku 19 na nsiku 15 nthanda malimwe panati panzaoneke nsonkhano ukulu kakamwe anakhonda ona anaona anakhonda famba anafamba anakhonda vesera na vesera ponsenipi pakusaka kubva fale mbuya Yesu Kristu pontho na pirengu pizinji kakamwe siku 19 nthanda ya malimwe kubukira pa nzizi utatu kumasikati mpaka pa nzizi unomwe nsiku 15 kubukira pa nzizi 10 mpaka pa nzizi uwiri wa kumasikati bwera za tambiri fala ya Mulungu inafuna chinja makhaliro ako pontho bwera zaone pirengu pinafuna zeswa na mphamvu za Mulungu. Anto nsene, anati aonani pa kaza dushbiku ispanu panzida wa bera. Funa visera mpangwa zinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada ya pirengu chakachino. Yesu Kristu, achiri naifu mbachita pirengu.
5: Programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.
6: Uliwoni, njuangira kuti ulikuina. Zili pokubiri mbondo za upiringana piuru 10 mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka atundolisa madzi, Smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu na santoko ukukwana piuru maku mawiri pia mbondo na smartphone masimana onsene. Sipe bibio katayu, una mabonu panzizi mpaka mbondo madzana mashano nsiku zosene tiliwone tangwe tsitaira ndoko tinyani chizungula manje chonsene cha Vodacom pashtirich ku 111 cardinal peno pasane basa mpesa pakutinya ashtirich ku 150 cardinal mwambo na ntemo wakupatiwa basa mukukomera mwinji mungafuna kuva pisinji vunzisani ntemo maganizwa newa pa www.vm.co.mz mwakupatana pyonsene mshadidi Vodacom.
7: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
8: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
7: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
8: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
7: Coimbra Sofala.
8: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
9: Ninguém uma carne para papeira. É cruzada e uma combreira e a cuma. Agora é juros de vida com uma vida em tantato. Peira, ginacirirene. E sangue com a cheira uma combreira a mari. Mas uva cumi na tatu. Cumi na monogomuna. Cumi na chano mechu a catuto. Gore zirishiri mkwabinda ntatu, mabancha esa akulinga pakasa tushpiko. Kwa kusoboneka, musungano batonga miliro zulfiara. Menegera, no cruzada ima komorero. Tinova, aposto Lorenzo Fore, kufira drobo na Maputo. Irmão Vitor Canana, kufira muprovincio na Pula. Zuba gumi na tatu mwetu akatutu. Nguba sere chumangwanani, dakala nguba gumi na imu chumangwanani. Tinova, musungano batonga mriri boshiara. Musolo musungano, ajito shachani. Mazuba gumi na mlongomuna, dakala gumi na shano mwechunu wakatutu. Tinova, efafanya kubeso ngo kasika. Pomwepo, nukuparichu wafangeri, menengena nushisinchi kamusha kusiana siana, ja kusovoneka. Zuba gumi na mlongomuna, omwechunu wakatutu, nguba ntatu jomadeko, dakala nguba nomu cha usiku. Zuba gumi na shano, omwechu wakatutu, nguba gumi chumangwanani, dakala nguba mbiri chumadeko. Izanyi kuashira makombolera wa mwari, makwanja ese, akuboneka pakasa tushpiko pano papeira. Amwini masoko, makutifonera, makwanja 87-10-10-35-3, 87-92-92-87. Peira! Izani kuashira cruzada e uma comboreiro gore tru vir uma comida andantato.
10: Na China Molecova, Rádio Moçambique, Munun Sofala, Nhacuva. Nas unimos.

0: Ankali ya pabera sasa nyikani turakuti moni pirengu bizinji kagamwe na mpamvu za mulungu ziku kumi na zitatu kumi na zinai na kumi na zishanu ntanda malimu chaka chino pakaza dushbikush anfanatia za tambiri nsonkanu apembere na alana tizikira apembere Ponto munati muzatambire mbubanje ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira kumzindo ukulu kumaputu na mbale Vitor Kanana anafuna bulukira kunampula. Siku kumi na zitatu ntanda ya malingwe kubulukira panzizi useri mpaka panzizi kumi na ubozi panatu pazaoneke nsonkano wa ala na sizikira mbutu za mapembero na nsolo andawa kuti basa izati kamala dayo. Nanso andawa kuti basa izati maatayo pansiku kumi na zishano pansiku kumi na zinai nansiku kumi na zishano ntanda malimwe panati panzaoneke nsonkhano ukulu kakamwe anakonda ona anaona anakonda famba anafamba anakonda vesera na vesera ponsenipi pakusaka kubva fale mbuya Yesu Kristu pontho na pirengu pizinji kakamwe. Siku kumi na zinai ntanda ya malimwe kubulukira panzizi utatu kumasikati mpaka panzizi unomwe nsiku kumi na zishado kubulukira panzizi kumi mpaka panzizi uwirwa kumasikati bwera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makhaliro ako pontho bwera zaone pirengu pinafuna zeswa na mphamvu za mulungu. Anto nsene, anate aonani pa kaza dos bicos pano panzida wa beira. Fura visera mpangwa zinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada ya pirengo chakachino. Yesu Kristu, achiri naifu mbachita pirengo.
1: Programa ya pale na skana ya Panpa Radio Mozambique.

0: Ingwewe mugari, azviviri kukumbuswa chiri chese, pamwe kuchichana, apa kuita rwondi nemadzimai. Ngondava yobesero yechigariro yotambudziko inooneka mutundu. Nokudarwaro, izvi wari, kuno vashandi vaya vanoita rubesero muchimutundu, ava wari, avatendehwe, vashandi vebasa voutongi, avatendehwe, madzimambo opasi chigare, avatendehwe, kunangira zvipondopo, mashefi tikwatirawo. Munhu anoita izvi wari, andikana kudura, tsamba iwari, iri kupfekedzwa ngored yoprotesao contra a exploração e abuso sexual.
1: Akalia Pabera, sasanyikani turi kuti moni pirengu bizinji kakamwe na mphamvu za mulungu. Nsiku kumi na zitatu, kumi na zinai na kumi na zishanu nthanda malimu chaka chino pa kaza dush bikush ampanatia za tambiri nsonkano a pembere na ala na tzizikira a pembere. Ponto munati muzatambire mbubanje ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira kunzindo ukulu kumaputu na mbale Vitor Kanana anafuna bulukira kunampula. Siku kumi na zitatu ntanda ya malingwe kubulukira panzizi usere mpaka panzizi kumi na ubozi panatu pazaoneke nsonkano wa ala na sizikira mbutu za mapembero na nsolo andawa kuti basa izati kamala dayo. Na nsowa ndawa kutibasa izati maadayo. Pansiku kumi na zishano, pansiku kumi na zinari, na nsiku kumi na zishano ntanda marimwe, panati panzaoneke nsonghanu kuka kamwe. Anakonda ona, anaona, anakonda famba, anafamba, anakonda vesera, na vesera. Ponsenipi, pakusaka kuvafare mbuya Yesu Kristu, pontu na pirengu pizinji kakamwe. Siku kumi na zinai ntanda ya malimwe kubukira panzizi utato kumasikati mpaka panzizi unomwe. Siku kumi na zishado kubukira panzizi kumi mpaka panzizi uwirwa kumasikati. Bera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makhaliro ako pontu. Bera za one pirengu pinafuna zeswa na mphamvu za mulungu. Antonsene, anati aonani pa kaza dos bicos pano panzida wa beira. Funa visera mpangwa zinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada é pirengo, tchacatino. Jesus Cristo, atire na ife, batita pirengo.
2: Kari mpano papeira, ekuruzada yu makomborero ya guma, gore shuri shuviri makumabiri ntantatu. Peira, jina sirirenyi, izanyi kuwashira makomborero amari, mazuba gumi na tatu, gumi na mlongomuna, gumi na shano mwechi wakatutu, gore shuri shuviri makumabiri ntantatu, magwancha esa akuringa pakaza tushpiko, kwa kusoboneka, musungano batonga miliro shufiara. Menegera, no cruzado de Macombolero, de nova, Apóstolo Lorenzo Fore, confira Drópolis Maputo, irmão Vitor Canana, confira mu província Nampula, Zuba Gumina Tatu Mãe Chocatuto, Nguba Sere Chamanguanani, Dakala Nguba Gumina Imo Chamanguanani, de nova, Musungano Batongomir Bojiara, Musolo Musungano, Agito Chachani. Mazuba gumi na mlongomuna, dakala gumi na shano mwe chunu wakatutu. Tinova, efafanya kubeso nko kasika. Pomwepo, no kuparichu wa fangeri, menengera no shizinchi kamusha kusiana siana, ja kusovo neka. Zuba gumi na mlongomuna, omwe chunu wakatutu, nguba ntatu jomadeko, dakala nguba nomu cha usiku. Zuba gumi na shano, omwe chunu wakatutu. Nguva gumi chomangwanani, dakala nguva mbiri chomadeko, izanyi kuashira makombolero wa mwari, makwancha ese, akuboneka pakasa tushpiko pano papeira. Amwini masoko, makutifonera, makwancha 87-10-10-35-3, 87-92-92-87. Peira, izanyi kuashira cruzada yomakombolero gore tushpiro makwavira na tatu.

0: ndaithatha
1: siyo fako khata mpira
2: nyakugamba wankulu
3: yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkhalamba
0: adakalamba ndi matrapo juwao inipa ndawanga thangwe ndisadya mwadidi ndingalonga thangwe ya phosi ya ungumi tenepa ndili kuphika chisaya cha finyinji musafuna mulawire
4: tinapheza zisi kuna imwe pa masenzekero anu a mpira ipi pili pano phalemo chisaya cha mfinyinji idaphika yavu
3: komadi
5: piri mwadidi kakamwe
3: iye mizizi nsene zaphika na chilesa chemera iye yakudya pyanga pikulu pikulu
0: ndi mumwene makolokoto junera longa pyakubveka phindi za nkhuku ninga mafafa mfinyinji miyendo sakoma kakamwe namwene mwini pano ndisachemera pindu pyanga pikulu pikulu ndi penepi pinandikhadzi katswaka
3: ee hey, yavu ndikusaka ngaradi toera chita mapika ufuna kudza musafuna
0: ndisafuna khalani pabwezi na ini pano chita ninga ini pano jama jero kuzipa na unyomonyomo wakukonda nensa pondo khala wakusanzaya kukoma kakamwe makhaliro kakamwe na chifunano chikulu
6: akhali ya pabera sasanyikani tuli kuti muone pirengu pizinji kakamwe na mphamvu za mulungu nziku khumi na zitatu khumi na zinayi na khumi na zishanu nthanda malimwe chaka chino pakaza dushbikush anthu anati azatambire msonkhano wa phembere na ale natsizikira aphembere pontho munati muzatambire mbubanja ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira ku mzinda ukulu ku Maputo na mbale Vitor Kanana anafuna bulukira ku Nampula siku khumi na zitatu nthanda ya malingwe kubulukira pa nzizi usere mpaka pa nzizi khumi na ubozi panatu pazaoneke msonkhano wa ale nasizikira mbuto za maphembero na nsolo wa ndawa kuti basa izati kamaladayo na nsowa wa ndawa kuti basa izati maatayo pansiku khumi na zishanu pansiku khumi na zinayi na nsiku khumi na zishanu nthanda ya malimwe panati pazaoneke msonkhano ukulu kakamwe anakhondaona anaona anakhonda famba anafamba anakhonda vesera na vesera ponsenipi pakusaka kubva fale mbuya Yesu Kristu pontho na pirengu pizinji kakamwe siku khumi na zinayi nthanda ya malimwe kubulukira pa nzizi utatu kumasikati mpaka pa nzizi unomwe funa chinja makhaliro ako pontho bwera zaone pirengo pinafuna zeswa na mphamvu za mulungu anthu onsene anati aonani pakaza tuzbiku pano pa mzinda wa bera funa visera mphangwa zinango menyani mtokozo 87-101-0353 na 87-92-99-287 cruzada ya pirengo chaka chino Yesu Kristu achili na ife mbachita pirengo.

0: Mafalawa Asavekanji, Dinziz, Warrado, Sambique, Moro, Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, Aticela.
1: Bwerani kwenye kuwa Radio Msambiki, tabwera pansiku wa lero, painangu pindi ya kulonga tango Mafalawa Asavekanji. Papindi ya tuya lero, Mafalawa Asavekanji, tinatijeze pakati pakusaka kudziwa, mbati sakaluso mafala akulandana. Lero tabala kutiti chiti pindi atu na mbozi anagumani kakaya kulonga paindaluza. Paindaluza manungo badideni?
2: Manungo ndifiadidi mbuya tipeza tilikuenda. Inombuge kwa mwanya mpepa kumpepa.
1: Tili mwadidi mwene. Apo mbuya ndaluza. Pansi kwa lero ifipante na longa tangbe ya mafalawa. Adatumizira mpangwa ndi Renato Bernardo wa Matakwani. Unangu adatumizira mpangwa adalemba time mwenye akusaka kuziwa mafala ningawa. Kasa, kasia. Renato Bernardo wa Matakwani akusaka kuziwa kundininji tsetse, ndininji mfumba, ndininji tsengere, ndininji misengere. Unangu atisaveka nji bichu, nsakazi na kaporo. Ndikuona kuti ndi mafala neo wanafuna buda naife pansiko ya lero. Pakati pa pindi atu ile balefitra kutiti pange kuna andu. Apo mbatitoma apa saka kuziwa kulifala ya kulonga kasa na kasia. Kuna imwe mbuya ndaluza.
2: Zinanga mungu ndi ntomaji shua bala ndaluza. Tikapita msolo makani kulonga kuti kasia na kasa. Kasia ndi kamitete ya kuuma mbuseserenga, ukamaku iseserenga gede mbuiluka. Ukeiluka, maku iluke gede ndi kasia agora. Iliku kasa, kasa, kasia noe kangala, pana kangala, pana kasia. Agora, chinolongwa kasia, ndi chindu chidaluko ndi chipaniwa.
1: Michipaniwa.
2: Kasa, nkuluka basi. Maluka gere makwa nda gere sa kone rambo tambe patalimba. Agora chinongwa kasa. Kasa ni nyumba za kale, zinonga zate za kibaliro. Nyumba ya mitete, pene ya masengere, pene ya kuchita, mbaliri zile. Chisena chinangwa songa ni mbaliro.
1: Mbaliro.
2: Agora, mbaliro. Anta, chinongwa kasa, pretendi miti, mbumanga mite, miti pakati, mbumanga nkati mitete, kunjo kutambe mbumanga mbumitete, enele mbujide songwa ndi kasa.
1: Mbonye nkabi kwambu panangu na mbaliro ya misengere.
2: Mbaliro ya misengere zao itapana. Sajuta basi kasa, misengere mbupandula misengere. Mbukama pandula egere, usaitapana. Hene ndi sangaze mbuninga miteti. Masengere tambe, sakwa nambu tambe mbu kwa tambo, mbu temambo, mbu jitambu ufata ya miteti. Sae kama sengere, mashindi mbipanywa mbi wangwa kasa. Nchirongeru chatu cha chisena, chakulongwa kasa, kangala, kasia. Kasia, ndi chindu chino gonerwa, kasa ni nyumba.
1: Tava, mulikira mafalane, akafunika kuti adzuike na antu kundininji kasa, ndininji kasia. Mbwenye, tina Bernardo wa Matakwani, tsetse na mfumba. Sabizuwa kuti tsetse ndi chindu chinango, mfumba ni chindu chinango. Kazinjikene, antu opanango, asanyezera kuti bonde, inalongwa ndishterere, asayikemera mfumba basi. Kodi mfumba na tsetse.
2: Mfumba na tsetse ndi malongero anango tikafika tikalonga malongero ana tikaenda parte ya chisero. Chisero tikalonga chantero chanovu ndi chongwa chantero chongwa chisero. Akora tikama paruke ge chongwa papa.
1: Papa.
2: Ndi sasa papa. Ngulonga sha ili kupatira zebasa ninga ida itomeo kuigui pidefuna kugula tae. So papa podi olera dota. Agora tikalonga kusese ndi mfumba ya ntiro ya kuigunira ya sakara ya salapindi.
1: Ya salapindi.
2: Ya salapindi. Agora pindi enere isorongwa ndi sese. Pindi enere karikene ngati mtwade afuna fambe asapata pindi enere mba famba ninga miambu yangu wakale ziko kona na mata. Asakwa tingere mbaenda na ulendo aji. Mba chitambo ninga sungurero. Mba chitambo ninga kutakafika panafike pale. Mba kwa tasesaji mba kalira. Anga zanzira tuwindi nzade. Asati pitamu kutai. Epirisa safamba na saki sese aje. Kinongwa sese. Sese ya buka pa mfumba.
1: Ya buka pa mfumba.
2: Buka pa sese tae.
1: Sese ya buka pa mfumba.
2: Ya buka pa mfumba. tasa podi kali mfumba budu podi kali mfumba nkeka majipindi ilija ya sakala njinolongwa sese
1: kazi njikeni ifi tisa kumbukira kuti mfumba isapeza kakamu na kuti ibozibozi sapita nkati mbugona kakutu kuitamhepo kala kutupanangu kuna zua mbubuluka mbugona ya kukunji mbikaninga mvelopi
2: ene nesolongwa mfumba budu
1: mfumba budu
2: mfumba ya budu prike isa sonwa yense akani makono makumawiri pansi mkumi pazuru kumi nga kunduru kwa jimba sona kumbafunga mbikaninga vilopi mbikakundubozi nsu anapia nosapaka mwemu na nkazeni na iwe nene mamu na mwemu
1: mupita mwemu nkabevi muku
2: mupita mwemu mbuya sonze ukasimuwa ndifardu kari ukagumana dagona ndifardu ene songo mfumba budu agora iu nkeka nkeka ndi kunongwa kuti mfumbere ya ntero makono makumawiri pansi kumbi pazuru kumi ase gwana nakatinaka tindishi ya kuzuru mbikala nkeka poli gonera
1: kundi nangu
2: ita membi gonera songwa nkeka
1: ife tina nangu mafala kufuna zuisa kuna antu tangwe sengere na misengere sengere na misengere
2: sengere simite titai
1: walandana na nsari
2: sengere yalandana na nsari andao nsengere ndi nsengere pana tipu ziri za nsengere pana misengere ya muzi pana nsengere ya nsanga agora tikalonga sengere sengere yalandana na nsari iye nhabitapira mashuka gumana nangu kari kena kakwatambo eme mbe govola mba chitambo ninga misari mba pika nipa mbikuka nipa anumbale zera sengere maish tikalonga kutikupindi nangu ya ife sengere nyalandena na msari mchizungwa nungwa saka kana sakarina
1: kana sakarina
2: sakarina mbikisinsaretai
1: mbwenye sengere mkati mwachi muna pombo
2: sengere mkati mwachi muna pombo sengere ndijibose dandana na msari asatumbukambo maish asakariratu ninga msaretai
1: Asiana na kuti nhabitapira.
2: Nhabitapira, he.
1: Nhabitapira.
2: Asalasa.
1: Asalasa.
2: Masambata, kwa kuya salasa.
1: Anangu akufusaka kuziwa kuti ninji misengere. Misengere pondo, ilipombo chizungu, ilipombo ya muzi, inangu ya nsanga, ilipu ya muzi. Museziwa inangu ya kuchita ya kaninga safarao.
2: Enerenja muzi. Enere penga kida kula pa ngono mkati mwaki mwene.
1: Mwona.
2: Anda enere isolongwa chizunga songa bambu. Agora, isi chato ndi jisena chato ni nsengiri. Toki pakati pa nsengiri beti. Sada diferencia ni nsengiri ya nsanga, nsengiri ya muzi.
1: Ya muzi.
2: Ndire, yeni na defi da kaninga safarao. Panena ngupondu ya muzi, isa kala nina masambandimu.
1: Misaidziwa.
2: Ndi ya kusafarao. Ndintundweni. Agora ya kala nina masambandimu.
1: Ndimbe wa jeni
2: ya kani nga masambandimu.
1: Mbuya, pana mafaranangu apa chirambwa, ndininchi, tanza, ndininchi. Anto kusaka kuziwa, pa malonga nao kwa na mawiri hapa. Chiripu chirambwa, chiripu, iripu tanza.
2: Tanza.
1: Tikalonga
2: tanza, ndi nyumba ya tukitamanga. Tikamanga nyumbe, geri sitagwanda kundi nangu. Mbati manga, ninga chidadi, ninga tuonge demu. Ninga tanza tisamanga ninga chirindo chironge ninga mochisena ninga palku ninga chizunga songa palku mashimbiti manga nkati mule tikamanga nkati mule mbati ikambanda mbati ikamitanda mbati ikawaliro mbati ikuluka kangala mkwiona pepo ikuluka kangala mbati ikapepari tikamai ikapepari jere ene tisolonga sanza puriki tikalonga sanza nhatu gora mundu hiyo nghapaniwa
1: mwenye tira kuti tikuwa ipindu mwemu
2: tikuwa ipindu ene njinongwa njitunga tisilero ya tungwa silero njeneremu
1: chirambwa mbuya
2: chiambwa panambutu ziri ya chiambwa peno mapatiro mapatikiro mawiri o masasanyiro mawiri
1: mbwenye nchingono chirambwa siyana na tanzi
2: chirambwa panapiwi pana chirambwa

0: purukiri kuno nguva zvirikuita ndatu makuma tatu nomusesa murongo muna 15:34 shuwaro takuviyano zvakaitika munjiko imwe.
1: Zvakaitika munjiko imwe.
2: Njiku gumi na imwe jomweji wakatutu gole lo shuli mazana mafumba mwe maa kumarongo mune na mashanu. Wakazivika kuna bungano kutanga shiejo chomfuti uhuru huru chaidanijwa samba yo Smith.

0: afisa anakufunika mwenyekiti wa dini mpango zatu za sofala ebispo wa distrito ikaya kukwiriri kwino provincia ya sofala asukwala tangwe ya kupetwa ebispo wa distrito ikaya muno provincia ya sofala asukwala mbasumura anyakuipa mitima anachita nsambo kuipa kwenda kapweta nyumba mwa amameri bukira distrito ya mikuburi na provincia ya nampula Dos na antu akupiringa na mazana manai kubukira distrito ya nyaminga posto admission bukira ruane ya nyaminga distrito ya chiringoma muno provincia ya sofala akuimba nthunguru na kuchita makulukoto tangwetu anatetene pakwanise kubuluka nchidima mbakhala pakumwanikirwa pacheza tangwe ya mabasa na zapapatwa aku mwaza mitambo ya moto wa magesi kuli mwinji zene zina zinangu zinazikampangwa zaatu kubukira mtu muno studio ya Radio Mosambiki pano pabaira alipukaruta ndine Pereira Tome kubichini ndi Rogerio Madranya mbaziveke mwini avasara kufunika tiri ndondo nazo mpangwa zaatu kubukira pano pabaira mpangwa za kutoma zikulunga kuti ebispo kubukira distritu ya kaya kukwiriro kwa ino provincia ya sofala asokwala mbasumula anyikuipa mitima adachita umbirimi wakupweta muzi mwa amameri kubukira distritu ya mkuburi provincia ya nampula mbativeni mpangwa zenesi na Luis Tayad
1: bispo wa kaya ndiye anapwaza mbabweza nduli chinkutuvu chidaoneka pa nyumba ya mai ala na tsizikire igreja katolika ya kumkuburi provincia ya nampula Dom Antônio Constantino alonga mafala newa pa nsipu ya domingo pa kumala kwa ntsembe ya kupaswa chizo kuna anthu makamaki daoneka pa mbucho na zwika na castigo no Berto Alfaiate pa paróquia dos Sagrados Corações de Jesus na Maria e kuma Romeo na kupangana kuti bispo kaya alonga po mpo kuti safunika kuti mbumba ya mungu ikali pa nsipanu pa ntendere pa kuverana ukumba ikonda idana
2: aquilo que aconteceu com as irmãs de Mikuburi a isso nós chamamos, temos que dizer uma palavra que de primeiro de consolo próprio para
1: pire pedakitika na baleato achikazi com Mikuburi ndipinto pia kuipa kakamwe mbapo ifipano ninga cheche tisafuna kutitibwe zinduli pinto ninga na pepe na kutimba baleato achikazi na pembera na ife tisafuna pomfu kuti tipitri zimbatichita basa yatu ya kubuzesa nuri makaliru andide pachisa tunakuti mundu na mundu asake verana asake pasira na chipapo tunakuti ziku yende pasogolo tena kupangani pondu kuti ife kabifunika kuti tichopane tayo kabifunika berana kabifunika kuti tipane safunika kuti tisake njira zinazesa uliki na nsipu za mangwana zadidi kuna apali na sikana ineishi ndi fala inaife tora kuti ipasirani kuna muntu na muntu muntu na muntu afuna inzachi tora kuti ife pano ninga abale pansi pano tisake pasirana chifunano tisake pasirana kukotesa makhaliro adidi tora kuti zikwathu na Mosambiki yende pasogolo fala ya bispo wa kaya Dom Antônio Constantino
0: bo mbativene zinango mpangwa zinongwe kuti anthu akupiringana madzana manai kubulukira luwani yenyaminga distritu ya chiringoma muno sofala akuimba nthungulumba chita dondowe thangwe yekuti chinchino anati abuluke pa chidima mbakhala tu pacheza kubulukira pa mabasa akumalika mitambo ya moto magesi kwili mwinji mwenyekwira Luis Tayado
1: pepe undi modi nzanga papia kapishano pidepite ipi luano ya chiringoma ndiyo dalembera kututuka kakwamwe tingalonga tanga kumwazwa kwa magesi adafika mbutu za kusiana siana makamaka maposto

0: kwamba hanyakuva Radi Musambiki kwa irmão Barreto huno Muradi Musambiki wakati pa mabasatu ndi matino ya nsiko ya lero. Mbuya Barreto tava nyimbwanu ishe mwimba chakachinu chakidamala mpade grafarimu?
1: Nyimbu ndimba chakidamala mwezi wa December nongo mwezi wa kumino chwiri. Dosi mili vinsingu. Nimbude imbeni nyimbu nene ndona kuti chaka chikumala. Mbadi nimbi nyimbu ya kusimbisisa kupita kupita chaka chitwa. Mundu wansena pita chaka chitwa. Mba ungamu, wano mbakuwa mwada na chitandu iza mafugeti. Nena kumero munda pita chaka chitwa maishipara upiti nifu na kwa kuweka tae. Mba mbwineri njachi Jehova eka basi. Unanga kufunamba pitengu denewe pechimonika unanga kuliru antizunoli. Unango kala masa sanjira mafesta mpachimwana pita. Majimbo pita, tingu kuza Mungu, kuti Mungu ndia na nchita penseni. Hii ndemba njimbo nena kunyezera pepi mafala nia. Tingu tikuze Mungu memu, pangisana kuti Mungu alipo.
0: Anafuna sisi unu kutapiti nchivirano na Mbuya Barreto nche satu ansiku wa lera. Ntoko siya chungwa 86-32-55-750. 86-32-55-75-0 ndintokoze wa irmão Barreto. Ndimo mwene Mbuya Barreto na kute Murungu lipo. Apo pakati pa nyimbo zano kode musemba mweka benombo alipo mbwa nangu na kupezani na, kui, na kutawira.
2: Ndimo mwene pana nyimbo zinangu de mbeni pondwo. Mwene tomene ndikatumandeka. Ndao pa kupita mezi mingasi. Mindi kumasari imba na mwananga Irma Doka nda imba nao iwombo sembi ni mwanankazi ane idadi au nambu onza wombo kuseka nae nda chumwana kutindia kakamizi basi kuki onseni jana kana na mpaleachi mpale sabu ya na ordi achi ndi mamuna nambu soru mwanongo mwana di soru nda wabu ya na ordi achi
0: kipa mwanano kapezana na imu
2: akapezana ni wani imba.
0: Sim, então. Agora o mundo vai dar quatro anos, mano.
2: Agora que a gente é maneiro.
0: Montei no canal com essa, que tem uma nangua sem banain.
2: Indo cá, não capa de base. Nem uma nangase. Mesmo de uma nangua, funa de tati, eu não vou com condessa. Só se quando a gente está pinto, eu quipa. Quando eu vou dizer, mananga, tem que eu não faço nenhum cabe. Prefiro o calpano. Pode ser ninguém pegar com mais capa.
0: Se você não, mano, mas se gravar na em importante, cara.
2: Gravar em nimbus, nango.
0: Pano peripo?
2: Zilipo mandari nyimbo za nseni kuno ndao iyo nakuona kuti anaonangu ndavunza ndao kapintu tai ini sembe na kuntunari imba mindi kwa nisa imba basi ine Mungu alipo atezi nangu mindi imba basi ndeka nkabe mtu ananipeza pontu nangu nda imba jana kantoru nangu o imba na mtu hino nangu tepa ndizati tai
0: Mbuya Barreto ini nafungula ntokosi kutitiwa mcheza na ntuangasi maseza kutimizizi atu nchakuchepa 8-2-50-314 ndi njiratu ya kufuna pita nchivirano na ale na mabasatu pansiku ya leru tuli pa Barreto pano hapa imba Barreto nchesato wansiku ya leru na jifu makana fina kutipelekera mpaka nzizi atu wakufunga na makani yatu mbanya italonga kutiyala na menya 8-2-50-11-314 tinacheza nao muno Muradi Musambiki mba cheza mponto na Mbuya Barreto kodi pa Barreto pane nangu wako nalonga kuti bwera kwa Yesu kodisha bwera kwa Yesu njitwa atai
2: njitwa inendi damalisenu kuchita kuti panzunda chita zinangu sawo zizati mala mwada pifuneni mwandi mweni tai na DJ angena na ndipikiro ole alunga mbuti mekuli zizati maa mwandi mweni tae bangana siya tinga maa mwandi mweni tinakupangani kutujaza maa ndachita zuhiri maishi ishi ya kanga yangamwe kumalise de imbeni ponto chakachino
0: tangwa nchi mwalonga kutikubwira kwa Yesu
2: ndachita uchesto ini ndatoma langanisa makaliru adziku makaliru antu mafambiru maviveriru wa iu ja kuda buke finduli taka kita buke finduli na panzizuno. Ya pikupitiza modo nangu matenzo makalirweni ama chinjika inda tuwa na makalirwasha na chitandu panzizuno matenzo aneni naneifiasha kwa likubwera kwa Yesu meme tinaona ntendere anapulumuka antu nada mpadi ndi mbinyimbu meme ndi chitu uchesa kubwera kwa Yesu tinaona sinema priki kuna nangu meme ngafika ntizunole mwanangu tena zatongwa unangu anatongwa taya na chita so sukumwa kweni penda kujenja ya moti dolongo kujihena itakwenda kweni nga tongo kipubema jaya ya kula tongo nga kapa ngono pinga kula nga tongo avi neo ngeenda kumandu pinga kula nga tongo sosa ito ikuwa kadea kadea diazui statu wa gwinyo kunangu
0: mbuto mapirira
2: si
0: ale anafuna kutatimengire ntokozi ndo 82 50 11 314 82 50 11 314 ndinjirato ya kupita nchiverano na Radio Msambiki tuwela ticheze nambu ya baretu na ifi muno pakati pa pindiatu ya nsiko ya lero ndi makani anyakuva alikuchitefi na mkulu anaife kubulikira muno muradi Msambiki 82 50 11 314 ndi njiratu ya kupita nchiverano na alafuna menya ntokosi kutacheze na irmao baretu muno nyumba mpepo Radi Msambiki na kuti nzizi yatu pangono likuenda ife tukudikira kutikonde nangu muti mengere ntokozi uku mbatidikira tinavanyimbo itinabwera timisi pano

0: hifenzi zinto gumanika pano pa dondo chisa cha nyama inga tinacheza pa mbutu inu inazika na centro bon samaritano mbutu ya kute papiaka pianduri ya kunganya ana mhao na hali ya kute katabuka kutubadu mzoni zinano ni mwene?
1: Amelia beka swali
0: mai Amelia lero tukona kute mwatambira mwapasua nchi na nchi pepe
1: nyemba na mundu
0: Mapamanga.
1: Kodi
0: mabasania de chitwa pano hapa mulikuona mbutano imwe ninga nkalamba zizi
1: komerwa baba komerwa baba.
0: Tangu anje.
1: Tangu ninji sikucheranga. Njala panangu kunyumba ne manera nkabe te paleo tinaja. Bitikuta bitikuzana.
0: Kodi mwe ndipose pa pa pintu ninga na pepe pe ni panango nkutoma kweni lero pano pa
1: Papa imesasuo chaka icho chikatite upano, chikatambira mbonyi pakati hapa upensani pina tambira antu tizati tambira ambu. Kabe.
0: Apolero mwechamero ambu zinano mbuka mpasa.
1: Mwechamero ambu chinanga, mbuka anda pasa.
0: Tera kuti mutambiri mwechatano mwechasakiwa mwechamewa.
1: Nata, tabu ya ngirejo mbu tirembero. Tisana matamwemu. Si.
0: Aputene pa munga fika kunyomba tukona pa pana munyu pana nyemba na mapamanga munga fika lero muna chitatano munaenda kapika munga
1: fika pa mapamanga nkaenda kapesa ptipike tija na nyemba na munyu komero ikajisai jire mtija ya kukomero vya koka
0: te msakala kutaru msakala duzi
1: kakala duzi nchivirano
0: takuta mae mafalambo nangu wanafuma musia mbanchi kuna nangombo
1: siya mbo komero basi na alia datipasa pepi wansaburuka mba wanaforsa kutipigwele sera fipano mbitipitambira wape pata komero maningi nara dapibusa likuwa akuza maningi na mungu kutanyanyi kakama kulimirira pintu pepi
0: zinanu ya mungu?
1: Yanga jine mejwa mera beka suari
0: takuta zinanu ni mwani?
2: Sara Daniel
0: maisara Daniel si zizunu mabwera tukona kute matoma zizunu utambiriswa pintu terakumena peku nyumba hape mwapaswa nchi na nchi mai
2: basa mapirimanga sabau munyu
0: tepa ndiposi penu panango mgrat paswa kali pintu ningana pini kipanga
2: ndiposi
0: na kupaswa vida chitemwe pe muru kuona tani
2: takomero
0: tangu anchi
2: akutikera vika anta kutirenda
0: mpenchi na anchi pili mwemu
2: sabau munyu makiramanga nyemba
0: ni msa mumuka kupi, mumuka kutale, penu kutitele mufiki pano, mpafambatana makamaka. Mwachita kufa dzulu, leru, penu panango, alipombo, adabwera, mba kuchemirano kutitendenu kukutambiro pindu. Msa na msa pembera.
2: Si, sa pembera grejene.
0: Si chembera kani grejene?
2: Mishitawa panjeri.
0: Mbana na isu gulera.
2: Ani sasa.
0: Mafalambo na fumbusia nzizunu kunale, adapeza, munasia mafalanchi.
2: Adapeziwa ipi.
0: Kuna antu adapeza imwe.
2: Sema faradidi basi.
0: Basi takuta zinano ya mungu.
2: Zinango njene ishara.
0: Anyakufa ife techiru kubitirizi na kuchita matane kubulikira pa mbutu ino igreja
3: Krista
0: Evangelika ya kusogolero na paimisasi. Pana ife panu ndimbutu ya kutipondu kapia kapiandule ya kakunganya antu na tabuka kutubeana muzaoni ambao na anangu. Nisizunu panfendu na kupala kutia agawi pintu kusena siyana panu pana mungu tadabuera katambira pintu zinanduani.
4: Dionísio João.
0: Dionísio João. O bocado.
4: Inendini Shimoyo.
0: O bocado Shimoyo, paca pano. Apo.
4: Inendini Shimoyo, só que na beira guno, pega o vô, negana o vô.
0: Una piaca, pisinho de mundo.
4: Sim.
0: Apo tambiranji.
4: Na tambira, mapimanga, nyemba, ufa. Mapimanga, nyemba, na munho, na sabau.
0: Apo pepe da passeu e pe. Na chitanji na hapi mbafika. Apu hiu kuona kwako nzizunu watabira pintu nangana ipi. Mpanchi mafala mwosia kuna antu wada kupea wada kupasa pintu penepi.
4: Inapeleka takuta mwa.
0: Basi takuta Shamu Alisala Madidi. Zinano ndipi mwa mungu?
5: Zinanga Vitora Jo.
0: Mai Vitora Jo? Mai Vitora tomani kutipanga. Tukuona nzizunu mabwira na pintu piano pida malimwe pomberera mfoya. Zizuno pintu pida paswe mwapa. Kude mpia nchi nanchi pili mwema?
5: Mape manga.
0: Nyemba.
5: Munyu. Sabau.
0: Pano tukuona mabwira na hundi nzukuluwana?
5: Hundi nzukuluwanga.
0: Nzukuluwana paswa mbwa nchi. Tukuona kutiana luku paswa makadenu.
5: Makadenu ala paswa mbili. Ndivyo ndisampanga hapa.
0: Msafini kakutia dikiri.
5: Dikiri.
0: Tena kutia paswe mbukaderu. Apo ndipo simu paswa pepe lero peno ngabe mukada paswa kali pia kapinangu penduri
1: pano katambira pia kapide pite pito mama
0: pepe mala nsamenu nchachuiri peno chitatu
1: kwa pondu pepe
0: mafala kuna musia nzizunu kuna mtu adachita nzero zeza kuupezani unasia mafala nchi
1: anakujiwa ndi baba
0: mafala na imwe nzizunu kuna mtu adakupezani
1: ndimu ni baba anapijiwa ni Mulungu adampata kuti pijantwa yemwechiro
0: ndimu na chiro takuta mai mna salama didi zinanu ya mumpu nje
1: Victoria
0: Jo takuta tiri kuchita makana ya kufa na antu kuti adapaswa pinto pambuto ino zinanu ndi mwani
1: inesh 5
0: mai inesh 5 tomani kuti panga tukona kuti nzizinu mapaswa makaderno Dafa kuti yankhalamba kupaswa pinango thangwani tikuona na mapadira makaderno malapi penseni.
1: Ngabe pinto tayo. Pezambo kwa ipostori. Pezambo kwa umankhalamba.
0: Mapaswa nji nji te palero.
1: Tapaswa mapira manga goloni.
0: Sabao.
1: Munyo na sabao.
0: Eko di pepida tikuona makaderno malapi.
1: Parana piana anatwa na ifu. Mankhalamba maufa. Anenda shikolawa. Pida paswa makaderno malapi.
0: Ndiposi tambira pintu ningana pepe mulero peno mkada tambira kwa siku zinamu.
1: Ningana ini ndiposi mulero.
0: Posi, mbonyi pepe da pasemu imi muna kwanisa pangoni chovansi
1: kinyo. Wati na chita, ingafika mapesa gere, tina jambo lini mbatikuti. Atipezi.
0: Mafala kuna musinya nzizunu kuna mumpa da jita chipapo chechi muna siya mafala inchi.
1: Ne brigadu watu babati, na mkwa zape mwana?
0: Mkwape.
1: Kida chichita iye imi mtu.
0: Basi, takuta zinani wa kumalisira?
1: Zinanga kumalisira. Zinanga ndiye nene ini ifasi basi.
0: Leo tabala kubarafano kacheza na nkulo kumira mbutu ino pono bakala mbo nkumbizi kulunga pashto misasi. Manungu mamuna nkulo.
3: Manungu tijikwena pamono pamono.
0: Pai misasi, tikona kuti nzizuno antu wa barafano, angasa da cheza na ifi ya tipanga tangu ya chipapo cha dichitemwe cha kwa tambirisa ya kuja. Kode nzeru zezu za barana nzizuno na kutimwembo pono mulipakati pa mautenda.
3: Tanyeze kujia bebe, kabuki na kuna propio mungu. Segunda visão, dez documentos de visão. A passa já cuja andava. E a especificar. Mais idoso, mais deficiente, não sei quanto. Está pensando que te comprei a segunda palavra. Está dizendo, para onde eu fui? Não é preciso ir. Na minha vida, eu estou indo em Nincherem. Quando a Nincherem foi em Anzanga, eu não tenho Anzanga, eu não tenho nada próprio. Eu estou indo para o dia de três refeições em Gabi, para não matar isso, mas eu não tenho nada mais. Mas eu não convidei, eu não tenho nada mais. Para morrer, eu não tenho
0: Kodi nzeru zezu za bukira kupi, kodi ya lako pezani, tera kutipinti upipi oneke nzizuno.
3: Yine ya nipeza ni Mulungu basi. Ne nyuma organisao ya nipeza. Ya nipeza ni Mulungu ya nipasa nzeru. Mbonyi pano. Ne kopo, ne singu mitigashi, idabuke ya kodua doru ule, o parseru ule, ule ule nga. Ndakana mundanga, ndagulisa mundanga ule, minipata dinero, manigula produtu, minipezanzo. Basi.
0: Epo zizuno kode ndi angasi antu adapezwa. Kodo usena saita pindi pakati pambutu inu ya bosi samaritano pende kutuwa nangu mbakunji.
3: Ngabi, so journalista. Anya kuchirenga mba unseni. Apeza, yukupeza antu unseni. Ama igireja nangu, ni nganga, ni mfiti, ni bandidu, asaje no. Tapeza antu unseni. Nwe igireja tu basa. So lero, pindi pechepa. Tak boleh saya pasang tu kan saya cuma film bawa mana nanggu, nove detail episod. Macam planual, planifikasi awal ya, dia kali pasal 50 episod. Macam nak kunci bawa kau antinya kau cerita, di pesen bawa nanggu. Macam cerita nove detail episod.
0: Kuli piri pida buswa, mianji makamakat, kau nampu kau sampai nana nanggu, bawa nanggu, ada buaya basi kata bira malapi, makaderno.
3: Tatambiri sa mapira manga, tatambiri sa fijau, tatambiri sa munyo. Katambilisa sabao, katambilisa malapizera, katambilisa makaderno. Makaderno lapizera tunapasa midiatu klasi na mwana. De primera klasi ya teo, kwata klasi tapasa makaderno wa tatu.
0: Hivi tingaona pakati pabasa hikachite mkalene mabasa wa kadalimira pangono. Mwenye chakachini tukona kude mwukupulimisi mwukupulamusi rapondo. Kude pansama na pasemu nzuzuno kude mwukunyinda na kuganikira kute pansiku zinafuna kuza unatimu hapa sepondo basi antu na kute nzuzuno alipa nangu alikukulupirira.
3: Yine ninga nikulonga semu. Insa dependeri Mulungu. Pinafuna waneni duande dia zino. Mwenzo kama anapasa. Pinafuna waneni duande dia zino. Sumane nafuna kuza sabati napasa pondo.
0: apo zizuru mafara mambusia na antonsena na varadio pakati pa base na chitemwe machitirwa sisi kubulikira pambutina kukunganya bon samaritan mbapi mafara anafulemusia kuna antonsena lokuva wairos
3: mafara kafunene longa kuna azinja onsena na vafara yanga ndite mbatekeni kulangania so govern mbatekeni kudungwe so basa ngabe chingono chinaifipano mbatomali paso initiative tichiti chindu Modo lo kutuwa soni makivu, pala makishto watu basi. Ye prokele, akili nao. Nye pedita. Mbati implementari ni Bible. Isi vei dai. Pano soji na pembeni kunana kumafa na pembeni kunana angu antu. Penu nchizu ngu papi. Apoyo. Nye pala inibi. Ina nyumba zanga za kulugarisi. Tutusaja medikoto. Apoyo. Anaona 50 ene metikaji maniponyiremu. Mbongo te ii ndi pra ajudara apoyari sosiasamu. Anaona 20, 10, 7, 9, 10. Mbabweli, principalmente na anza tona pia wako. Mbajunta neni vama. Tuke, ini nekeni na igreja so, labi kwa na bintu tae. So, funika ife na nangu, manja mikono mizingi, inacharibini mikulu. Kipezeru. Atipezeru, nebara kujeni vama. Atipezeru, atipezeru na mapimanga, atipezeru na mabwengete. Leo, nikada nyeze ni pasu mangalamba mabwengete. Nikada planifika ati panafuna buwe mangalamba kuzatambira kumidawe. Nikuli mabwengete kumi, nipasu mangalamba mashkare, mbwengete Mas não aconteceu. Não aconteceu. Eu tinha somente 28 mil mil só. No meu bolso. Se eu esperar que eu caia em base, mas e para a nana. Com a grisa, era de Moçambique. Basta que eu tenho 10 de manhã, 10, 7 meses aqui. Deixa eu falar, não conheço a base de Tefpa. Eu tenho a Zina Missas, né? Na Zina é bom se matar.
0: Basta, cuida.

0: Tabwera panzuzunu makama haka tura tikwalinse kucheza na imwe mbumba muna kumanika mba mvesela nyumba mpepo iradu Msambiki panzuzunu ninga talonga pa kupeula pa mpe mkibosibos kutilero tunatilongi tangwe yanse unafuna kusanyirwa unafuna kubulikira padondo unafuna kupita na Safani, Mwanza, Chiringoma, mpaka Matondo chifu pikagamu na Kaya. Ninga msapiziwa pakati pachisa peno pa distritu pakaoneka nseo paka kumanika miseo ya didi. Pionseni pisafamba ninga munafunikira apyo. Malonda, penu, pizinji, pisafamba mbu mwa kuchimbiza kakamwe. Nanji miseo nja kufunika kakamwe mkati mwampisa pe kusiana siana. Ukasasanywa nseo bulikira dondo mpaka Matondo. Nipizinji pinafuna kuchinja. Malonda na atafambe, ule ndu na atafambe mwandimu mwene. Apo ipi pinatipizese utambaluki mkati mwa madistritu anewa. Ninga Mwanza, Chiringoma, mpaka Kaya. Penepi, ndi minafuna mbumba, utambaluki, Chisanzayo, Ufuliki munu muziku ya Msambiki. Anza atokwa tempangwa pa nyumba mpepo ya Mwanza, ndi anakwanisa kucheza na mbumba ya penepale pa distritu Gospels, mbalonga pilipe muntimu mwao na tangwe ya kufuna kusanyirwa kwa nseu mulikira dondo Matondo. Iwo, akomero kakamwe na nchi pinatipitese utambaluki na Ufuliki muno muziko Msambiki makamaka muno provincia ya Sofala tinati tiki papweche mafala mbosi bosi
1: mbomba ya inu distritu ya Mwanza ndiyo kudikira na kukomera kwa nsene na kufuna kusanyirwa patwa seu bukira madondo mpaka Matondo mbenye zwani kone kusanyirwa kwa nsene ushu kuna bwelesa utambro kukuru kakamu kulinu distritu ya Mwanza na kutiseu mkala mwadidi mbomba inakosa kufambirana kutibirana mzoni ponto inabweresa utambulu kulinu distritu ya Mwanza. Nikakulonga kwa Albert Spondeni, ushundi mulimiri wa chisa cha sedi abiri munu Mwanza, ati pepi ngoneka, pinabweresa udidu kuluka kamwe kulimbumba ya inu distritu ya Mwanza. Tenti vikulonga kwache.
2: Esta informação para construção de estrada. Nós como residente, como líder, recebemos de forma satisfatória, porque o nosso distrito, neste preciso momento, se encontra-se deste estado em que ele está.
1: Ati, nampanguezi, da kusanyirwa, patwa nseu, ife, ningakale, amunu Mwanza, kukomera kutubwerani muzaone, na kuti nseu shunga sanyirwa, unaoneka utamburupi, unilinu distrito apya Mwanza, na kuti mbumba inakosa kufambirana mwandimu mwene ponto inabweresa mbu makhalidwe adidi kakamwe kuli mbumba yenu distritu ya Mwanza kuna mphangwa zezi ife takomera kutibwerani muzaone na kupepi kadidi kakamwe kuti nseu mkhalamu adidi mitukala inafambamo adidi mwene ponto noneka pili pinalimwa anthu pakuoza kubweresa mbuto na mbuto penu malunda anafambamo adidi mwene ipi tikukomesa apo se unonga sanyirwa nalonga kuti tirikukomerwa kuti erani muzaone na mphangwa zezi
2: dentro dos quatro critérios são sério ou não são sério aquele que é sério também talvez pode passar para um que está fraco e nós sentimos com muito orgulho a vez da estrada para o distrito de Mwanza. É a única coisa que o distrito pode arrancar. Sem estrada não temos nada. É a razão pela qual estamos embaixo, neste preciso momento, falta de estrada. Os investidores, quando saberem como é que está a estrada de Mwanza, degradada, pronto, aquele que recua. Ele nunca pode vir estragar suas máquinas depois para não ter recompensa. É isso que nós sentimos como bem-vindo a estrada para podermos levar essa estrada e desenvolver o nosso distrito.
1: Ao acalmar fala colongua na Alberto Spondeni, mulimiri wa chisa cha sedabiri munu Mwanza na kukomerwa kuti seunga sinyula paswa unabweresa utamburu kukuru kakamwe kulinu distritu ya Mwanza. Mpengu utamburu kwa mpisa bikira Mwanza, Mabusha Ufandiga.
0: Ndimumwe na pakumala kuva mafala adai kwa pakwecha na azinji akale hapa distritu ya Mwanza. Tena hapa tinatiende mpaka hapa distritu ya Maringwi. Tukwa nise kuzesera mpangwa tinangu. Nanza atakwate mpangwa bulikira panyumpe mpepu ya Maringwi.
3: Amfuma tatu wa kwanyapatu kuta muno Maringwi. ndiwo adabvunzwa kuti akhale mboni sambumba mupisa pyawo mafalanewa afikiswa pakwecha na mishitadoro wa munhu mudistrict ya Maringwe Felice Oshimani Shiari pantsembe kudzoswa chidzo mamfuma tatu anyakwawa tokuta munhu mposto administrativo ya Maringwe said adzoswa chidzo ntsiku ine ndi mfumo Mario Sikusakwenda Kaniveti mfumo Nyamitalala mfumo wa bandari Martinho Mario Jeki pabotsipene na Marcelino Biasoni Mikiseni onsene anewa mba mfumo kuti anafuna tonga pisa pitatu penyakwawa tukuta
4: essa bandeira é para cobrir todos os moçambicanos da mesma maneira. Sem olhar que esse é da igreja X, sem olhar que esse nasceu no sítio X, todos são moçambicanos.
5: Concerno de facada Moçambique.
4: Todos aqueles que vivem na sua região são moçambicanos. Então é para tratar todos da mesma maneira. Estão a pegar essa bandeira, estão a fazer um juramento com o povo, que vamos servir o povo.
3: Iwo mamfumu atatu adadzozwa ndiwo adapangisa chitsanzayo chawo mbalongambo kuti wanakwanisa kupata basa na mbumba yonsene ya pisa pire pinafuna yokutonga nkhabe kuona rasa ne partido ne cheche mapata basa ninge mnafunika mupisa pyawo
6: napatira ife mbumba
7: Konda kuona partido,
6: konda
7: kuona greja upendele iwo,
6: konda kuona kudabalirwa iye,
7: wenzeno na kalapa jisapanga, mbumba ziko ya msa, ine nga mfumu, pata wenzeno mwada wenzeno.
3: Obrigado. Pantsembe ne akagumanikambo nsene ale matubu aboma ya muno Maringwe ama pastori ya maigresha manganga na mbumbe nsene anyakwa atukuta. Bukira kuno kuragi ya mbumbe ya Maringwe indine Paulina Binzi.
0: Ndimumwe nimbukira pa nyumba ya mpepo ya Maringwe na tichite mwendo mpaka pa distritu ya Mwanza Nyankuira.
1: Mbuto inaonera mabasa ufunzi pano pa Mwanza ndiyo idachita pakamaka fere ya ciencia pobodzi na robotica educacional tera makamaka pasa chipapo kuli aphali na tsikana kuti apitirize na makhaliro adidi kakamo kutambulusa ino distritu ya Mwanza pepale ndiye pakagumanika aphali na tsikana kukwana madzana mawiri ngwenye misoka mitatu ndiyo idawina idapembereswa kutera kwenda kapangisisa pakwecha mabasa ainu distritu ya Mwanza ngwenye pepale khali pasogolo ga sekretari permanente wa ainu distritu ya Mwanza Felix Nyama asiyamba mafala mbati.
8: Parabenizar todos os vencedores, aqueles que vão representar o nosso distrito na fase provincial. Todos são bons, mas de certeza tínhamos aí...
1: Atito, preka malkolkoto pakutoma, kulimisokesh, mitatu, lukwazi kupembera. Bwenye, sikufekera kuti mbaweni baseni nkhabe, kulishi akonda kupembera, safunika tikaliantu, akupatana, kuti iyo ndiye nafuna kuti yendi kapangisa pakwecha, mabasa, anachipa munu mdishitu ya Mwanza. Kwenye pamisoke nangu ishi ya sala wita kona kupembela sikufikira kuti inakala kwenye deputai safunika tikali anpachungano kuti mabasa afambi ninga makufunikira kakamu kwenye safunika ambu tiziu kuti pamukulishe tuale wada konda kupembela safunika ambu kuti tikiti mapulishe tu nangu matwa na pisuwa sabuzo kuti kazikene kubiri jakunensa kuti tukozi kuona pinangu kuchitigule kuti mapushu tatu mabasa na nyeri zilefe na gani zilefe kuti ya ndi sogolo. Kutisafuri katika liantu akupatantima kuti distritu watu ya Mwanza ya ndi sogolo na kutitipenda kapangizisa pakwecha kulini distritu ya Mwanza mabasa na chitwa munu kudistritu. Kutisafuri katika liantu achiungano, achipatano, achiverano, achifunano kupasa manyazo kulini distritu watu ya Mwanza. Kuti mabasa ni kitwa munu, distritu ya Mwanza, akale kubukira pakwecha, mbadzuika nantu ansene.
8: Uma kweza kivale dignificar o nosso distritu.
1: Awa, kali mafala kulongwa na sekretari permanente wa inu distritu ya Mwanza, Felix Nyama, pakati paku pemberesa misoka mitatu, tira kawenda kapangizisa mabasa ainu distritu ya Mwanza, mbwenye embo, agumeza pina balongo kuti pamisokeshi, Sipangizira kuti ndiyo basieni nkabe. Nkulongera kuti safunikambo tikali antu ama kaliradidi tira mabasa na kitefimbalu mwenu distritu ya Mwanza. Aendi ninga makufunikira kakamwe. Mpengwe tomboru kwa mpisa bukira Mwanza, Mabusha Alfandiga.
0: Tinati tibwelele ponto pa distritu ya Maringwe, tuwela tipanise kuzeseru wa mpangwa zinangu.
9: Mamuna mbots pano pa distritu ya Maringwe ndiye anachita kuti kukwata mafero peno mautala ya kusena siana mbaumba piombo pia kupikira piombombo pinango pia kusena siana pano paluani. Ia sachemerwa Xavier dia isaka pakufera ndiye anachita makamaka pia kuzunguza tagamwe mbasasanya pinti pia kusiana siana pano paluani ya Maringwe. Papo bulukira pa basi yachi nei na chemerwa Serla Ria ia sakwanisa kujesa dzinza yachi pontho bakwanisambo kupatisa basa pale angas na kuti pakada nsiku apale awa mbaonambo chokwa mamuna usu asachita apa binachemerwa mafua chiputukizi anachemerwa Fugau, bajitambo pia kochera mnyama, bajita mipeni, bajitambo pili pia kukwata na vimakalika moto na nungwa pega fogo, ponto bajitambo masinyu, bajita ponto maki anyumba, ponto na bajitambo kufungira majanera anyumba, penu mabanka na nyumba zinango za kusiana siana mbuya saka pa kufera. Alikufuna kupedwa, papo, penu kuliboma, Penu kulialemba nangu kuti adatasika manja, apezi mbuya saka pakufera nanji nzizinga naunu. Iwa sajita umunomu kaluma chimba, jita basa yao na kaluma yao na mpamfu zao mwenye mbasaka hapa. Kwenda kasaka mautale ya kusena siana, tuwela kuwa umba kutia kari pio mbu pio kupate na pibasa. Bulikira pachaka pigwi piwiri na kumi na piwiri, mbuya saka pakufera, penu mbuya shaveri dia isaka pakufera, akupata mabasa neya nanji Akufuna mkuti ali ponangu kwa dafutula manja, apeze. Papu yuo, kabi kuona chitulo, kabi masiku na masikati, alipakati chiriri pakupata basa ningana noi. Vani kulongkoda chitei finai mbuya Xavier Dia Saka pakufera.
10: Ndina anga ni Xavier Dia Saka pakufera. Basa anga nja serularia. Soki, tempo zina movement unkabe. Maji, basa tu kupata libano. Tuanga bwerambu wa jinji wanya kubwera. Mafugasa gulabana ajweze udeveri kwa seralia tisajita pijinji mafugao mapostoletri diboji mafeshadura pijinji maningi binafunika andu wajinji wanangu angabura nyamichini ufuna jitiru wapo basa yao kwa tike binafuna yao pensene sabu manika nya seralia tenka pijita pipi
9: Di basa nyo matomo na lini mwela seralia pa
10: la komisari dojimiri doze atena lero
9: Bulikira pa 2012 mpaka na nzizuno kodi nchanyimbo ninga pindu lukone mwe pa makhaliro anu mukona chokwa
10: ah maji pindu ayi kubonera kone mangane pa kuti pimene mbune pimene chaka chibodzi kuzimbo taona mbuchi pedzero nkabiso sadzikuparamba moda thumbu na kwandisa mbefembo
9: kuna kuti mwe panango pofuna kugula mafero mashapa wanachitenemo mafugao matubu tukuona matubu apa mapostulate mansinyu kuti matubu ne mutsagule na dinyizano pero musapedzirambo na chikai kuti nango alipo sakupedzana pa kuti base ndisiko
10: kupedzwa ngabe sosa ta kutalimbo lepombo kwa mpana nango sagulambo mafero mu mbanda gulisa bera tisafigiramba te kugula naombo mafero na nefeombo bono sinda gula zona tani tingafika mbo shikulirimbo kwa naombo tembi tapagari mbo chipedzwa ngabe tukufuna mbo chipedzwa majitadzati mbo kufigirwa na chombo rai
9: Kudi ninga vina longu ipipi maprojeto wa mafundu development economic local fidele. Mutoma maesinambu kuponyambu madokumento anu mapasu penu panangu mwazari kutahiriro?
10: Kwa kuponya tisaponyambu mningi. Kure zempu magi nini ndagulea dina mawiri, mabadera mawiri, ninga wana bushkatu nkampu, nisatumanya abasa mba nda nkampu, ni minisalabano. Majina ninga mbuneba ujipedzirambu, unachitambu ujepe sabinepi. Sinde kandeni bensendu kumaku bilutari, bensene magina bensene bilu komplet mawiri.
9: Kudi malonga kuti panangu mdizi nangu msatuma nyabasa wana kajita basa mkunja. Kudi mbantu wangasi ya naimu ya soku pizani pa mbasa nga nani?
10: Tani nina wanyabasa watatu, wongo atangabwera nangu wa senda mbukule, nkampo nangu na sana mbo panombo, kuti unangu wa sada wongo atimbabwere sipi, unangoi kuntumambo kapereka bina shota kuneku. Kaita majanera, magradiamentu, zinyumba, nusikike.
9: Kulonga kutipa kumala pa mwezi, yu asaona pension?
10: Unga kana movimento, sadadikia pa mwezi, dai, por exemple, unga manambu kuna movimento, saba sambu kinyentu, burudia, dipendia, yu nango, na pa mwezi, buwe wasatayla, so saba sa burudia, maji burudia, pa mwezi, onde, ndiyama, ningi, so pa mwezi, wakutayla, so unga mkunyumba, titimarumbo, zempi, tinga konsigilers, dipendi, kupita mwa dinyo, saba sambu.
9: Tisadzio kutibasa ishi la serularia basa la kocherera ndi basa ya
11: na risco maningi makamaka msudiko para basi na basopa kuli kulonga kuti munapio pipio mbiaji pion seni pia ufuna kudifinikira panangu kupera kumashumasho pakati pa kupara mabasa usagaka ni moto kundumbi nangu panangu maribaribardera uchekana mafero kudu zabuka madishku muli pronto imu nangu zaachi ma equipment on seni ya kupara mabasa
10: tina umashka aje diposhi botan disesi na unalitu imwezi ma por exemplo ma digitor nevandi la busa kunja ma sensori ma chi kwatekeri shandi ni anafunga kule moto nkakubwerera kule nkatimpura mapepra sim
11: kungoti mbuto ino njano letu openu panango mukuchita panango kupidiri kuti mukuchiti basa isi openu panango letu
10: mbuto ino njanga ma chisifa kupidiri tai sim
11: kungera kuti pa ubulikira pa mabasa ne awa musakwanisa kufambisa wana kuskola kuendesa ana panango mabasa anango panangombo pamudzimbu moto usagakira tukakana
10: nao parti ya panyumba mbwenyi mungu akutipedza nombodi tikondira mungu akutipedza kushikola wana piana alikwenda tanitani bukirambo papi pano si watambwera mbwa zhinji sapedza deveri for example sabira mastajiare muno songa tidinyero nkabe wanabwera minango 5 days mmago wapasa durante uma semana dua semana wakubwera dinyero. Sim.
11: Mfanyi nzero zinemu za kufuna kupangambo anzano kwa makaliro tira kuti panango achinji makaliro pwena kutuwelea mabasa nengananea tira kuti mangwana nkucha aonembu choko mbakonda kutachita kusia pia mnjira mbena kajita pindu pia kuipa mpachisa pendo kwa makaliro
10: wapi kuna ngini pina longeni nitepo kulungo ati kupuresempu mangwana haba ngana mangwana itaipi nkabe vali maji uchite moto ninganome pangono podo jidinyero ichepe so kichita basa legu utokana umbava kutapindu kwa kunda sirviri vina darirai. Zingu.
11: Umasitia zinano?
10: Mingi ni Xavier Dia Chisaka kwa kufera jiriasi mvaranyanga gube nsingano fambo na pono.
9: Akali mbuya Xavier Dia Chisaka kwa kufera iye mamuno ushu. Ndiyo anaumba pio mpio kusena siya na bugira pa mautale na

0: mwikiro ofisera radio munatiporta na bulikira mpimba zako siana siana ande trokufika mamizi mwanu panzisi ningana uno nao makania tunanchesa ushu pepo g mwana tsamira anakomunika na ife nkati mwini studio laro kubulikira mprovincia ya tete makamaka mudistritu ya mutarara kuposto administrativu ya inyangoma pepo g chakutoma tipangi shomwali kodi dzinene ya pepo g njami tsaswa peno ndi dzina ya papaswa poku gani kuti anafuna kugumanya makanani wansiku ya laro fala njangeni ni paona Antonio Domingos kumacheni ndra kupezwa na nzanga Jas Milton Ernesto kune monsene tichite klani na ife mbwenye pepo g chakutoma mosana na vesera radio kodi tipange dzina inei ya pepo g mwana tsamira ndi dzina miswaswa peno ndi dzina ya papaso
1: chakutoma na preka takuta na kodi chimera kwanu bwera mustudio muno prekambo kulimba kuna onsene oportane na kalamba tivesera makundi ya kusiana siana kulonga kuti ine ndini pepo g mwana tsamira zinene ndi dzina ya mitapa zinanga ya pachipaso ndi Martinho Rosario Samira ndi zinanga pepo g Samira ndi zinambo ya kupanira nayo mwakuimba inimbano ndini mwana wakubalwa muno munyangoma ndabalwa muno munyangoma ndakula muno ndafunza muno apesar pinango ndipepichita mfora fora mbwenye na setma klasi jani kafunza nyangoma wetava ndazabukamba kafunza maprovincia nangu
0: and pepo g unapyaka pingas
1: ndina 33 anos mungadifunza pyaka pene
0: kodi mwatoma chaka chanji makamaka kuimba
1: ini ndatoma imba 2008 tumatoma imba 2008 tuma gravar musika Malawi nebuka Malawi kwera Mozambique 2011 desde tambem de já da MBN produção mesmo já muno Mozambique tinga fonzesa kuti na nyimbo zingase coisas zinango kunda kuziziwa maningi manje nyimbo zilipo kwene zisenyizene
0: pange pepo g mwana Samira kodi lusine uchi sonoyo ngwa kuzinza pino munangu achingwa kusanzira
1: ipi pe planning ampia entertainment porque detemia mpia kuzinza natanga kuti avwanga na longa Samira akakhala mundu akaimba nyakatangali akaimba pinango taifa bjika kalamba na pianambo ati umbwa na ngombo kakalamba kuimbambo na fata makonditions ya gravação as anango asikonseguiri kuchita nyimbo mbonye kwache ifembo takalamba nengambo akupontambo por isso já tipo kalambo anto ku chita nyimbo mbai gravari mbonye pia kuimba pia toma kuzinza
0: kuveka kote abale na zinza zincha kaimba penu akamenya nyakatangali panzizo nole
1: azinja kuimba azinja kuimba mbuyanga na chimbero Samira zinene nja kuimba kaimba nyakatangali tena vanga ponto na ngondo akabada balambo familia mewa adabala mewanga tambea kaimba mbo ponto ateki unango indikantore ni management apruso ndongo ndibimpa kuzinza kwene sikuti kupatira munthu muzimwa yora mpa kutapika pikwata munkhondo mwa familia
0: kodi panyimbo zanu zinaimbemwe musachita kulemba musachita kulota kunhoto nditani makamaka mamuna nkulu pepo g mwana tsamira
1: nyimbo ningaza ini pano zizinyima ninga nsachita kuziona na masiku tingazona na masiku na machibese zingachewa monsolo ate ntikurekordar tempo zinango tikakhala ndikugona ndazinyerezera nyimbo inango ndazalamuka mbeza kwata telefoni minigravara nyimbo ineyo nyimbo ineyo depois kuigravara na telefoni ntazalamuka mangwana machi na machibese kuivesera kisasanyera ndaona ndi nyimbo maso entao por isso mungatifunza nkhani yakuti pia kuimba pinangu pisabwera mundoto pinangu sita kuona makaliro aziko na kratani anthu anasafunia kuti akhale porque anachimera muziko sakhala ninga profesore tao por isso profesora safunzisa nsiku iboze aluno azinji ntao sasana na nyimbombo ungatikana na panyimbo ibozi kutikana anthu azinji ungalangizambo panyimbombo kulangizambo anthu azinji ntao tilonge kuti nyimbo tumbachita para kutwera kuti tialangize mbumba pinango pinachitiwa pinango pisiwe pinango pinasiwa pichitiwe ntao parece hispanimano nsaimba para aconselhar o público, nsaimba para assustar o público, também nsaimba doera kuti ziku yatu também iende mbukusogolo safuneka tichitenje.
0: Ant, ndimabwani, kodi pepuji, tipange, kodi pa nyimbo zine mbemwe mbane, analipa msalipa mukene, ota yalipo na kupedzani tani.
1: Sim, calcala que aquela na patrocinador só que já já perder vida de que patrocinaria em tempo de cacare necessidade de que patrocinaria na ZK7. Então, das a da cole fembo já as de fundam boa para mim boa tentar nimbo. Então, que se tinha até para calero tinha de na montumbo já o quando limirira em cabe. Como man que me somba na angutane mbonya por satentar basi kuti carreira como wa isosa carreira já nja muzi carreira já ya kalanja kuzinza tikuisia kwene tepo nkabe de satambo patambo me paka miso na chite fishi mbiti sigirira carreira kuti sempre carreira ende kusuguru mbonya kuti tulongembo kuti pana mutumbo ana kalamba mbali mirirambo kuti maimbiro alipomba na tipezamo na mulonga mbuzina nkabe.
0: Ante trakucheta makadi na nchesa Pepu G mwana Tsamira bulukira ku posta administrativu ya Nyangoma mprovinsi ya Tete ndi nchesa wa nkati nga ziko ino makamaka pakati na kati pa dziko ino asaimba nyimbo za kulanga mbomba vasela radio apo Pepu G tipangi pang'ono kodi pa nyimbo za kuzunseni zida imbeo njipi nyimbo ya kuti unge vesero sapata putu kuti nyimbo ishi nikada imba nyimbo ishi nikada ilemba ninga mnafunika njipi.
1: Pa nyimbo ndachita nyimbo zinji zene za kusiana siana mbwenye pa nyimbo mbo za kafuti kunipata ntima ndi nyimbo idalonga kuti pasa manta ndi nyimbo wanga kuti ningakala nsevesera kuti nyimbo shimbo ndaimbambo kakamwe ndaimbambo mwa ndi momwene ndi nyimbo ya titulo pasa manta.
0: Ndi nyimbo ya kuti mungevesera musagwa nsozi nanjitu ndi nyimbo ya kuti mwichita na ntima msene.
1: Ndi nyimbo kuti ndaichita pansi pa ntima wanga natangwa kuti pakadachitika mbo pina ngombo mbwenye nda za nyimbo za bwera mwaine kuisasanyira pakumala pa nyimbo inere mangwana mwachi nkuchona mwachi nda zanyezera kuti nyimbo ida grafariwire yakhala ninga nyimbo ya kuti yandi dimambo ntima.
0: Malonga kuti mwatoma pa chaka cha phikupiri na pisere mpaka na chino baba ndi pyaka pizinji pidapitapo nsiku zino mukonatana makamaka mbiri yanu pakati pa kuimba dzinanu mungafamba mpisa munafambemwe ndiye tani makamaka.
1: Iri kwenda pang'ono natangwa kuti ndikalonga pakutoma kulonga kuti pakutoma pene tikakhala wako patrosinario na akulumbo akufuna kuti kupeza jove kupeza mamuziko tikapeziwa na zekasete na ngombo sidade mbonye matumbo muno ninga muno nyango wa matumbo muno tikona ninga azinjimbo akufuna mbo pene pimbo alipombo sertumbo sertumbo nkabemba kufuna mbo kupeza mbo apale angono ende mbo sogolo mbonye tikalonga mwaife tikanene tikwenda pang'ono pang'ono Mercado de conhecer nhimbo uma pangono pangono tikuimba pangono pangono tango tatu makaleni kuimba tão tikulanga 2008 mpaka na lero já tikutamangira pyaka pesinji pene tão carreira ningene tesi panjira não pode conhecer panjira por isso takusanda base kuti na chiratane mbonye makukoma mwapi umbra kalamba kuti wakutoma wangatoma na mwendu bozi sapezekambo na ngombo mbakupezambo mbamwendambo jane mendimiri mitatu mbwenye komu tukhala ninga kuti anya kuphezambo sakhalambo akuperewera ntao por isso satentar pyaku mbo chochomera basi chochocho basi ntao mbingalonga asanto do mercado mercado ikuenda pang'ono pang'ono música zeri mercado sempre tu continuar zikhala basi mercado natangwa kuti zikakhala kari mercado carreira inalonga ni carreira isalonga kuti momento isakala mbiria karera nangu safuna isakala momento mbitowa ndao ingatowa karera safunika kuiwe kanene uiseseri mwa iwe kanene ndao mongalonga kuti karera chinchino na kaleni iri modanji tikulonga karera ilikwenda ja mwa pangono pangono madidi natanga kuti pakhala na mikanzu pinango pakati apatikhati mambo kuti ta pinango pinango mbwenye chinchino ja tikuona kuti mercado ja ikutambira nyimbo munanga munafuna iwo ifembo ninga munafuna ifembo
0: nkuveka kuti pang'ono pang'ono mulikuyenda kusogolo
1: tikuyenda pasogolo pasogolo mesmo
0: anthu sitora kuti tikwanise kumwa madzi pang'ono tinabva nyimbo ipi makamaka pepo g mwana tsamira anagumanika na ife mkati mwenu studio radio mosambiki pano pa mzindo ukulu wa zambezi ya kilimani makamaka pakati pa makani athu nchesambos tinabva nyimbo ipi makamaka pepo g
1: chinchino pano tinabvesera nyimbo inalonga na thangwe yakuti ndafa ndayenda ndafa ndayenda ndafa ndayenda
0: ndafa ndayenda apo toma kuchema pang'ono kwanisembo mnangu achikutsimula pang'ono kuti avesera dziwedi kuti andi ndiyedi unoyu Pepo G mwana tsamira
1: ndikupemba kuna himwa kusala ndate ndikupemba kuna himwa kusala mundikorembwa nanga kusalawa ndati mundikorembwa nanga kusalawa ndati ndirindindindi pasi pa mataka ndirindekene kudya mataka kuno nzeru nkhabe manja nkhabeve mbale nkhabe shamwali nkhabeve mundikoyere ananga ndine parti yace
0: ande mundikoyere ananga kusala tikwanise kuva nyimbo netimizi pano tibwerere nawo makani athu mwa nyankuwira

0: Mukumala kuva pepo jimwa na tsamira mundikoere ya nanga eni pano mungafuna nkazi yanga sembani mbwenye mundikoere na pia nanga ande. Baba kudungu nyakwa nyakwenda. Pepo jiti pange kodi nyimbo zako, sachita kuzengeza nyimbo zako, wana zifuno, sachita tani makamaka.
1: Nyimbo zanga ndiza jinkino jandi kutentar kuzika mu YouTube. Mas por enquanto como ainda trabalho mais gente na nimbus gente za zere mo estúdio za kukonda kumala na divido ya pinango safunika kuti produtore atintarembo kumpasambo kanganchepe kuti manyimbo zinango zibuke mo estúdio então e por isso nyimbo zinango zikukonsigiri buka nkabe na tangwa kuti ya ya kufunika mbo pinango mbanye nyimbo ziripo zizinji zenye za kusikitwa kale mu studio mbanye anafuna mbo nyimbo zanga za kumala kale anapita mu YouTube anga vonzesa Pepo G Samira Pepo G Samira na NS Samira zinabuka mwapangono mbanye zizinji nkabe natangwa kuti zinango ziri sempre zikusasanyiro sasanyiro kuti zikale tukazinga nyimbo tukazika mu YouTube za kalinga jandi nyimbo za kuti na zeritifika living habi tam anafuna mbo nyimbo zinango na zipanya mu YouTube o taitai ifembo jina WhatsApp na numero ya WhatsApp anafuna podi kuligara na via WhatsApp pukosa kuatumizira via WhatsApp
0: anti na njira zinezi muna tumukwani sima kamaka kuva nyimbo zanche social Pepo G mwana Samira kodi tipange Pepo G pa kuleka pa kundu michini ne kodi nyimbo zanu matoma kuchita maratorato tani
1: ndachita video so video ndachita 2010 video ndachita video bote basi ndika kufuna ndichiti ma video nango mwana ndika longa pa kutoma kutu ndika patrasinariu na zeka seti ndia katipezambo Dabwerefembo mutarara matumbo munombo nembo zimbo kunyezera mbepimbo nkabembo pusima jovembo tukalepa tumbo mwa nyanza yaya ta safinika utintare mwa iwe kanenu uchitipiri na piri mbwenye kwache mwamu na umu na maprodotoremba na ngomba na bukambo mwa kusiana siana zambezi ya nangu na buka beira akutintare kutimpulsionare mbatitambo algumas imagens in formato di video mas tingalonga video formage ndachita video formage bodzi basi sina ngombo nsa kusenzeka senzekambo
0: abo tipangene kodi mnatomemu kuimba mpaka na chino mkwanisi kupita matando mangasi mkwanisi kupangiza makama kaluswani ne ya kuimba
1: ndapita mbotu sisinji ningalonga kuti kuyamba kwenye kuimba ndatoma kuimba masidadi primero spetakulu ndachita sidadi ya teti segundo espetáculo de Kakala Shimoyo de Kafunza 12ª também da chita ponto espetáculo Zinji Shimoyo Zirzitato de Kakala ponto Zambezia de Kakala ponto Zambezia de quando da pita ponto um palco com Zinji Kene até tenga ficando nenga matumbo monombo mas espetáculo da chita com Zinji Kene ma spettacolo na fika ma zinjeni mimo.
0: Tipange Pepo G kodi pambutu zonsene zidapita emu njibi nsiku ya kuti imu nsikune nghabi kuduala nsikune ya kuti mkadatambiro mkutubirani muzao ni njibi.
1: Pa spettacolo senda chitene ndiku nsanyerezera basi na tangwe nsiku ya kutoma preke nsiku ya kutoma ndi nsiku inangwe kuti wasati kulonga na mbumba wasati kusanzaisa mbumba mbwenye kwache penepo mbaka pezeka antu wakukupedza kuti mbakumenyera manja iwe mboza pita muritimu nsiku inesa kalinga kuti nsiku ya kuti ya kukonda kudwala ndao ninga na mfunzo noyo ini nsempre nisa rekordare nsiku ibosi daembe nitupa tuma pita mpalko mbini sanzaisa mbumba ini ndikanini mendona kuti ini ndikuchita pintupe kuti pina sanzaisa mbumba pina peza pontu ini pano tam ma mfunzo noyo ndalonga kuti siku da imbeni kusidadi ya teti fondi siku bosi ya kuti ini nkapi duwala nsiku ne na data chene nsaiziwa na ora sachisene nsaiziwa porque ndi nsiku da chiteni kuti seraki ndinedi mejmo Ndini a
0: Takucheta makani na nchesa pepo ji mwana Tsamira kubulkira mprovinsi ya tete mchitritu ya Mutarara makamaka kuposto administrativu ya Inyango. Mapepo ji tipange kodi pa chesa onseni anadziwewe mbani nchesa kutunga vesira nyimbo zachi usapata putu usazumatirwa kuti ushu ndi mamuno kukwana mbani.
1: Ya inspiração inimano chakutoma kwene ndazati kuimba nyimbo pero chakutoma ndikatuma chita mapoema 2002, 2003, 2004 ndikachita mapoema mbanye na inspiração ya música za tadzi nyimbo zache zikandipasa manyerezero nango na ipyo ate lero pano ningavesera nyimbo za tadzi nsakala ndi ninga kuti ndi nyimbo zimani sanzaisa manengi mwakubukira nyimbo zache mwakubukira na pikalonge na pikabuse mwa nyimbo ine ninga pikwatambu ninga piona ninga pinyerezera ninga pivesera nsakala ni mtu wakuti pinangomo ni kupiviveri nda inspiração ya nyimbo anga imano nda inspira manengi tazi tazi ndi apesar ya mfalsidu mas ndi muziku angambo ate lero pano nsalonga ndi tazi basi nkhabefu munthu nangovi kuti anaispira lini pano mpontho ngaye
0: kodi pepo chiti pangi pang'ono ukonatana makamaka chesa chanabulikira chinchino pakulingana kuti achesa chinchino anangwa sichita pya kusingirirana anangwa sichita pya kusholana anangwa sabudisa mphangwa zakupwambwanyika mphanga zokuti zakumwamwaruka apo iwe ninga nchesa ukonatana makamaka nthanji nzeru zikafunika kusiya makamaka kuli ala chesa anachita ninga pinepi
1: chakutoma kulonga nchesa nchesa ndikalonga pakati apa mbati kachezefe ndikalonga kuti nchesa anga kala pa nyimbo yache mbatikana pa nyimbo ibozi imbatikana zikwentero tingakhala kuti nchesa akubusambo mafala adidi akususa o akulangiza analangizambo zikwentero ndao tingalonga na thangwa nchesa nchesa sifunika kuti khale ninga kuti mulangizi na thangwa kuti iye asaona pia penchisa asaona pia nziko mbapisusa mwabukira mwanyimbo kalene gakhala ma azinji yakachimera ma nationalista tani anango ma poetico akalemba ma poezia tuere kuti akritikare pikachitika pire and down chinchinombo muzikombo andimbo zipontho ndi escrivão ndi wa literatura kuti asusi anthu asusi piri pya malo mbakwata pinthu pyadidi pende kusogolo enda para ma muziko anakwada nyimbo ngakha kuti azangare amalakumwa o atikanizana na munthu mbakwata nyimbo mbatikana ndao muziko ningonoti ife tipodi kulonga kuti si muziko nkhabe si kantore nkhabe mbwenye kwache unoyo ife podi kunchemera mba mazina na ngomba nafuna paswembo kunafuna paswembo nikunafuna kuveka nyimbo zache mbwenye anyakuimba nguli anaimba nyimbo za kusosa anthu za kupulangiza anthu za makhaliro adidi ya kuverana mchisa kujeverana paziko pyonse nipeni mbipikala mwakuverana entawo anaimba nyimbo mbatikana nzache mbasingirira nzache mbachita pia nzache tepa tinaonga kuti unoyo si muziko nkhabe asati kala muziko nkhabe polisi tambe masosia sawa mazinja muziko asafuna manengi ma muziko ningane wapitembo mkati afunzisiwe kuti kuimba ninji safunika ndi ninji nyakuimba unafune usafuna uchitenju kale wanje kuvala musafuna kuvala modanje makhaliro pa nyumba unakhala modanje pa bairo unakomportare modanje ndao nawso po ini pode khala mundu kuimba mwadidi mbwenye pa bairo panakhalini pale tikana anthu tamalezera gona njira agora pessoalmente já ando com perder valor e a música ando com perder também valor e a ser educador estou a perder valor de convívio então música não ganha música só fica na responsabilidade se eu sou a tenho que procurar também sacambo se um botão bem na gomba e a coti eu camo o nazama música telezera gona panjira mbane no wa espepo jensa mira no ana gona pansa na tundira makasao ndao parece nalonga kuti muziko partinei não é muito aconselhável então anaimba mbatikana tinalonga kuti safuneka kuti aziwe kuimba sikutikana, kuimba ndi sentimento, kuimba kupasa nzako maganizo ale kuti iye atepana panango azinja saimba nyimbo za umphawi umphawi umphawi ndili ndekha ine pano ndaferwa ine. Então, às vezes nyimbo zinango safunika zikhale nyimbo zakuikhala mu mphawi nkhabe mbwenye kwache safunika imbambo nyimbo zinango zakukonsolar umphawi porque munthu alipo sapezeka alipanyatwa akufuna mangika mbavesera nyimbo ili mbaona kuti sha munthu anaimboshi umphawi aje na wanga sasawa sokisha achitatepa pa umphawi abuka. Então, por isso também a música usafunika maninga kale na ideias zinezi za ku livrar za ku za ku za ku za ku za ku za ku za ku kalambo ninga kuti tipo tipo consolare consolare mbo anthu kuti angaivesera nyimbo longo tepa ini banu ja ndikafuna ndikamangike ndikafuna ndikamwepianga ndikafuna ndikatikane jana tikana vinkhabe na thangwe avesera nyimbo yakuyo
0: anthu. Pepu G tipange kodi ndi dungu anji makamake na kunisa kuimba Pepu G na njitwa dzinja safuna kudziwa kodi mtunduno wa nyimbo ngwanji
1: ritmo sembene indatuma imba maningi reggae atuma imba reggae kuma ndatuma ndo mwana ndalonga pakutoma nikatuma imba Malawi Malawi ungafika makosi makosi na reggae mbwenye reggae jazz kalamu jani nga kuti ndi party ya ngambo da sabukene tetembo da bukene jambi da sabwera aliaj Malawi pra Mozambique jani zanda za segurare kwasa kwasa ate alero pano nsakani kumenyambo kwasa kwasa mpoko reggae kwasa kwasa mpoko reggae ritmo ina sigiri mtinchino manenge ndi kwasa kwasa na reggae.
0: Tarakwenda pangono pangono nao makana ya tunse kuyalaru na nchesa usho Pepu G mwana Tsamira Bulkira mprovinsi ya Tete kuchitritwa Mutarara kuposhto administrativo ya Inyangoma. Kodi umadungunye pangono kote imwe msalipa mokene kodi umatumakale kufezira duzi ya nyapiao penu kufezira duzi kulitongi tuwela kupemba chipezo?
1: Azinji masosiasa mazinji likutentara tentara mbwenye kulonga kuti kufikira mbo anangombo kwa funza mutipezeni mutipezeni nkabe natangwa kuti munhu kakhala uli pachisa nkhala upachisa ungachita ungakhambo gulisa nyama zako andau nyama mbazivunguma mbo panyama zinango mbazivunguma agora sasa khala kuti nyama zingabwera zinango kuri kapi azo mpendi zikulu zikulu sasi tasika byako papi panzoi natamba kuti anthu ale asendeka gula kunsika mbasiye nyama za vizinyu mbazivunguma andao kulonga kuti inembo kufikira mbo munthu mbo kwa vunzambi kuti wa tepa tepa nkhabe natamba kuti nyama iwo akuziona anazipa nyama kuziona makuzizengeza purika nemba nyimbo kuzengeza nyama zache agora mvunze mbuja nyama zako sirtani agora iyo nyama ngakonda kuzivunza ngakonda kuzushu so nambu kuti anthu mbu nyama kuzifuna rae purisu sachi mwanambo fikiramba nangwa nangwa vunzamba na nyama zanga basi na nyama zanga natangu kuti nyama iyo kuzigulisa pamwinji safunikambo mwayo kanine mwanambo pazona panu panamunho na nyama safunika tinchemeri panango asagulisa urazanje kuti tiparane naye kuti tikonde kwenda pantu kunsika agora angakhala kuti mbaenda kunsika kubanda mbazona pana nyama nta yombo munthumbu shasi mwanambo kwenda kwa vizinyu kutepa ndina nyama pontho prosimu ngani vunza kuti wafikirambo boma wafikirambo na ngombo nyama anyama kubirimbu kuti akupeze ndazi kwa fikira nkhabe atangwa kuti tinalonga kuti tirinziko kada munthu asapata njazi ngakhale ikulira kada munthu asapata kutwache ntawo naipyo kada munthu ali makutu mwache kada munthu akupata kutwache ntawo ngati unganyerezera maningi kutwa njazi nalirewa nafuna kukupata ndi mungano ole una perder tempo tam porosi chikukhala pya thumbo tepo mbukakhalefe masdade tikuimba nyimbo akakuchemerani ninga pada chitemu tepo lokutore ni muito bom tambe fash parte tambe di kutibusambo kunja ale kakhala akapezeka kagona anagona vitaye na tengo kuti aku promoveriu chakutoma nchinechi mesmo chakutoma sikompasa kantore o músico dinheiro nkhabe mbonye kwati kunchemera chezanaye mboma na thangwe ya mabasacha na pate usampasa maji mphafu mangwana na kufikire malonga kuli kuli ndikufata changana agora mu kunchemera nkhabe sakhalambo chipombo então é por isso na mfunzo noi ndinapereka ponto agradecimento ninga kuti ndasatifikira muntu kuenda kampidiri kuti ati patrocinare na agradecer iniciativa ano ni tangwe uma parte também de impulsionar uma parte também de kundipeza kuti itikakhala kugona asi já tinapezeka tinakhala anthu kulamuka tinakhala anthu já akuveka kunja kuti ngana já ali nkati basi aziku kuparar kuimba nkhabe azikulimira kuimba nkhabe kuimba basi então pitirizana na penepe ulekani chita basi kune mpano nkhabe basi mochitembe kunaanza thumbwa na ngoma na gonambo kunombo azinya alikufuna makantoro mazinji zinji makantoro azinja kugona kunombo nye safune kulamusiwa mode ninga pita chitemwe ndi maningi tuki kumpasa muntu dinyero.
0: Ande tiri kufika kumapeto nawo makene athu pa ntsiku ya lero na ncesa usho pepo ji mwana tsamira kodi tipange kuli yale nafuna nyimbo zako anazigumana kupi anachita tani anaziona michini ipi walonga nduli mbwenye tsafuna kuti mwanyankwira twera kuti avesere akwanise kudziwa mwadidi akwanise kudziwa chamaso thangwe yakufuna kugumana nyimbo zako kuli yale mbwa nafuna kukupedza anachita tani makamaka
1: anakwata na via WhatsApp mas fácil apode kundi comunicar via WhatsApp na número ya 87 19 82 481 87 19 82 481.

pakati pakutambarusa mabasachi akufunza makama akabulikira pachaka cheche kuchibawazi mazara mafemba maku mawiri na pinomwe iya kwa nisa tine patu kuzindikira makamaka chirombo chidasosa makamaka utenda unoyu wa nyamferu mferu mbwenye pakubulikira nzwisi unangwacha atawira na zina ya Adriano Stokes iya kwa nisa kuzindikira makamaka utenda unoyu na kuyeseza makamaka ulikira kulipinyama ninga mabongwe pene pibulikira kuziku ya India pachaka chachiku chibawazi mazana mafemba na maku matatu Max Tyler ndiye rapanisa tine pato kuzindikira makamaka nyakalembalemba wa utenda unoyu makamaka bulikira pakuyeseza kuli mbewa pene pidakwata kuti azinje kwa nisi kuzindikira makamaka utenda unoyu kuli pinyama nditangwenei kuti bulikira pa kupa pansolo manungu kupisa pikakwata kuti pinyama pizinji pikwanise kufa makamaka terkulonga mbewa zile zidaisezwa pakati pakufuna kusubenzesa nyakalembalemba unoyu wakutimbana na utenda ubosibosi. Max Tyler ndiye alikwanisa kutupirwa makamaka pakati pa uziwi udapangisa iye makamaka pa kodzi ya Medicina Tropical pachaka chachiku chibosi mazara mafemba makumashano na chibosi parakwanisa tenepa tukuphandwa makamaka nyakalembalemba unoyo kutimbana na utenda wa nyamferu mferu peno febre amarela.

0: defense zinto gumanika pano pa Dondo Chisa cha Nyamainga tinacheza pa mbutu ino inazika na Centro Bon Samaritano mbutu ya kute papiaka pianduri ya kunganya ana mhao na hali ya kute katabuka kutubara mzoni zinano ni mwene?
1: Amelia Beka Swari
0: Mai Amelia si. Lero tukona kute mwatambira mwapaswa inji na inji pepe
1: Nyamba na Mungu
0: Mapamanga.
1: Kode
0: mabasane da chitwa pama pa mulikuwa unambutana imwe ninga nkalamba nzizi
1: komerwa baba komerwa baba.
0: Tangu anje.
1: Tangu ninje. Sikucheranga. Njala panangu kunyumba ne manera nkabe. Te pa leo tinajala. Bitikuta bitikuzana vinyo.
0: Kode mwe ndipose pa pintu ningana pepe pe panango nkutoma kweni lero pano pa
1: Papa inasaso chaka icho chikatite upano chikatambira mbonyi pakati hapa pensani pinatambira antu tuzati tambira hapa
0: Apo lero mwechamero ambu zinano mbuka mpasa
1: chinanga mbuka ndapasa
0: Tera kuti mutambiri mwechatano mwechasakiwa mwechamewa
1: Nata tabu ya nkirejo mbutire mbero tisana matamwemu Si
0: Apo tenepa munga fika kunyomba tukona hapa pana munyu pana nyemba na mapamanga munga fika lero munachita tano munena kapika munga
1: fika pana mapamanga nkena kapesa ptipike tija na nyemba na munyu kumero ikajisai jire mtija ya kukumero ya kuka
0: te msakala kutaru msakala duzi
1: msakala duzi nchivirano
0: takuta mae mafalambo nangu anafumamusi ya mbanchi kuna nangombo
1: siambu kumero basi na hali adatipasa pepi wansabuluka mba wanaforsa kutipigwele sera pana mtipitambira pepa takomero maningi nara dapibusa likuwa akuza maningi na mungu kutianyanyi kakamu kulimilira pintu pepe
0: zinanu ya mungu?
1: Yanga jine mejwa mera beka suari
0: takuta zinanu ni mwani?
2: Sara Daniel
0: maisara Daniel zizunu mabwera tukona kute matoma zizunu utambiriswa pintu tarakumena peku nyumba hape mwapaswa inji na inji mai
2: basa mapirimanga sababu munyu
0: tepa ndiposi penu panango mkala tupaswa kali pintu ningana pina ipipa
2: ndiposi
0: na kupaswa vida chitemu ipi mulu kuona tani
2: takomero
0: tangu anji
2: akutipera vipi anta kutirenda
0: mkenji nanchi pili mwemu
2: sababu munyu makiramanga nyemba
0: ni msema mbuka kupe mbuka kutale penu kutitere mufiki pano mpafambatana makamaka mchitakufa zulu lero penu panango alipombo wadabwera mba kuchemirano kutendenu kutambiro pindu msana msa pembera
2: msa pembera grejene
0: msa chembera tani grejene
2: mshitawa panjeri
0: mbana naiso gulera
2: msasa
0: mafalambo na fumbusia nzizunu kunale adapeza muna siya mafalanchi
2: adapeziwa hivi
0: kuna antu adapeza imwe
2: Sema faradidi basi.
0: Basi, takuta zinano ya mungu?
2: Zinano njene isara.
0: Anyakuwa ife tichiru kubitirizi na kuchita makane kubitikira pa mkutu ino igreja
3: Krista
0: Evangelica ya kusagolero na paimisasi. Pana ife panu ndimbutu ya kutipondu papia kapiandule ya kakunganya antu na tabuka kutubayana muzaoni ambao na anangu. Nisizunu panfendu na kupala kutia agawi pintu kusena siyana panu pana mungu tadabuera katambira pintu zina nduani.
4: Dionisio João.
0: Umu kana?
4: Nini ndini wa Shimoyo.
0: Wabuka Shimoyo mpaka pano. Apo?
4: Ndini wa Shimoyo. Soki nabwela kono. Kweka wafo. Nikana wafo.
0: Unapiaka wapizingi ulimuna?
4: Si.
0: Apo watambira nji?
4: Natambira mapimanga nyemba ufa. Mapimanga nyemba na amuyo na sabao.
0: Apo pepi dapaswe wipi? Na chita njina hapi mbafika. Apu hiu kuona kwako nzizunu watabira pintu nangana ipi. Mpanchi mafala mwosia kuna antu wada kupea wada kupasa pintu penepi.
4: Inapereka takuta mwa.
0: Basi takuta shamuali salama didi. Zinano ndipi mwa mungu?
1: Zinanga Vitora Jo.
0: Mai Vitora Jo? Mai Vitora tomani kutipanga. Tukuona nzizunu mabwira na pintu piano kudamali mwe pomberera vifoya. Nzizuno pintu kida paswemu hapa. Kude mpia nchi nanchi pili mwema?
1: Mapemanga.
0: Nyemba.
1: Munyu. Sabawu.
0: Pano tukuona mabwira na hundi nzukuluwana?
1: Hundi nzukuluwanga.
0: Nzukuluwana paswa mbwa nchi. Tukuona kutiana luku paswa makadenu.
1: Makadenu ala paswa mbili. Ndivu ndi sampanga hapa.
0: Msafini kakutia adikiri?
1: Adikiri.
0: Ila kutia paswe mbuka deru.
3: Andi kwa nkulu.
0: Apo ndipo simu paswa pepe lero peno ngabe. Mukada paswa kali pia kapinangu penduli?
3: Pano. Katambira pia kapile pite. Pipito mama.
0: Ah, pipi mala. Nsamenu nchachuiri peno chitatu.
3: Ndamu kwa kundi pepe.
0: Mafala nafuna musia nzizunu kuna mundu wada chita nzeru zaeza kufezani. Unasia mafala nchi.
3: Anakujiwa ndi baba.
0: Mafala na imwe nzizunu. Kuna mundu wada kufezani.
3: Ndimu ni baba. Anapijua ni mulungu. Ada mpata. Kuti pejantwa. Ndimu mwajiro.
0: Ndimu mwajiro. Takuta mai muna salamu didi. Zinanu ya mumpu nje.
3: Ndini
0: Vitoria Jo. Takuta. Tere kuchita makane ya kufa. Na antwa kutada paswa pinto pamputu. Zinanu ni mwani?
3: Ineji fashi.
0: Maineji fashi? Tumani kutipanga tukona kutensizinu mapaswa makaderno. Dafa kuti yankalamba kupaswa pinangu tangbanyi tukona na mapadira makaderno malapi penseni.
3: Ndade kiju tayo. Pezambu kwa ipo shtori. Pezambu kwa umankalamba.
0: Mapaswa njina njite kwa liru?
3: Tapaswa mapira manga guruni.
0: Sabau?
3: Mungu na sabau.
0: Eko dipe pida tukona makaderno malapi.
3: Parana piana anatwa na ifu. Mangalamba maurfa, anenda shikura wa. Kila paswa fuma kadenu na lapi.
0: Ndiposi tembira pintu ningana pepe mwleru peno mkada tembira kwa siku zinangu.
3: Ningana ini ndiposi mwleru.
0: Ndiposi, eh? Mbonyi pepe da paswa mwemi muna kwa nisa pangonu chovansi
3: kwa nyumu. Wazi na chita, ingafika mapesa gere, na jambo li nubatikuta. Ati pezi.
0: Mafala kuna musi ya nzizuni kuna mungu kada jita chikapu chichu minasia mafala inchi.
3: Ne brigadu watu baba, tunangkosa hape mwana. Kida chichita ye imundu.
0: Basi utakuta zinani wa kumalisira?
3: Zinanga kumalisira. Zinanga ndiye nene ini ifafi basi.
0: Leo tabalo kubarafano kacheza na nkulo kumirambutu ini ponu bakarambo nkumbizi kulonga pashto misasi. Manungu mamuna nkulo.
5: Manungu tijikwene pamunapamuna.
0: Pai misasi, tipona kutenzizuno antu wa barapano, angasa da cheza na ifi ya tipanga tangwe ya chipapo cha dichitemwe cha kwa tambirisa ya kuja. Kode nseru zezu za barananje zizuno na kutimwembo ponu mulipakati pa mautenda.
5: Tanyeze kujabebe. Kabuki na kuna propio mungu. Sekunda vizamu. Dais dokumente ya sivizamu. Apasi chakuja andwa. Yes, aspecifika. Maidozo, madeficiente, usi kwa. Tata pesa titi kompire ni sekunda palazo. Tejita pangonu pinaife. Napizinji tayo. Tanyeze kutu. Ini nini nchirengi. Kuna achirimbu nga anzanga. Unangwa chenga anzanga nangu. Pita ini bano propio. Ya kutinepru diya te. Treasure of Swan ngabi. Panangu matabishu mba. Unuena tema siku. Mana ndanga ndo kumvida ini kutabu enti pezanti tipamulirane ini na kwenye
0: kodi nzeru zeru sabukira kupi kodi ndo kupezani tera kutipinti upi pioneke nzizuno
5: ini ndo nipeza ni mulungu basi ne nyuma organisao ina nipeza ndo nipeza ni mungu nipasa nzeru mbonyi pano ne kopo ne singu mitigaji idabuke yako duwadoru ule o parseru ule nga ndakana mundanga ndagulisa mundanga ule minipata dinero manigula produtu nipezanto basi.
0: Epo zizuno kode ndi angasi antu adapezwa. Kodo usena saita pindi pakati pambutu inu ya bosi Samaritano pende kutuwa nangu mbakunji.
5: Ngabi, so journalista. Anya kucherenga mba onseni. Apeza, ikupeza antu onseni. Ama igire jana angu, ni nganga, ni mfiti, ni bandidu, asaja no. Tapeza antu onseni. Nwe igire jatu basi. So lero, pindi pechepa. Quando você passa andando quase uma fêmea mananango, 90 tal pessoas. Mas para no ano, planificação já, é que ele passou 50 pessoas. Mas no Kundiba, quando tinha que estar, de pés em Bonango, mas a Tita, 90 tal pessoas.
0: Kulipiri pida busa mianji makamaka tukonambu kutambana na ngombo na ngono wadabwera basi katambira malapi makaderno
5: tatambirisa mapiramanga tatambirisa fijao tatambirisa munyu tatambirisa sabao tatambirisa malapizera tatambirisa makaderno. Makaderno la pizera tunapasa midiatu klasi na mwana. De primera klasi ate, kwata klasi tapasa makaderno wa tatu.
0: Evi fitingaona pakati pa basa hikachite mkalene mabasa wa kadelimira pangono. Mwenye chakachini tukona kude mwukubulimisi mwukubulamusi rapondo. Kude pansama na pasemu nzuzuno kude mwukunyinda na kuganikira kute pansiku zinafuna kuza unatimua pasipondo basi antu na kute nzuzuno alipa nangu alikukulupirira.
5: Yine ninga nikulonga semu. Insa dependeri mungu. Pinafuna waneni durante dia zino. Mwenzo kama anapasa. Pinafuna waneni durante dia zino. Sumane nafuna kuza sabati napasa pondo.
0: apo zizuru mafara mambusia kuna anto sena na varadio pakati pabase na chitemwe machitirwa sisi kubulikira pambuti na kukunganya bon samaritano mbapi mafara na farmasia kuna anto zina lokuva virus
5: mafara kafuneni longa kuna azinja onsena na vafara yanga ndite mbatekeni kulangania so govern mbatekeni kudungwe so basa ngabe chingono chinaifipano mbatomali pasu initiative tichitichindo Modo lo kutuwa soni makivu kwa makisto watu basi. Ni prokeli akili nao. Ni pedita. Mbati implementari ni Biblia. Nisi vei dai. Pano soji na pembeni kuna anangu mafana pembeni kuna anangu antu. Penu nchizu ngu papi. Apoyo. Ni para ini. Ina nyumba zanga za kulugarisi. Tutu saja medikota. Apoyo. Anaona 5 ndia ini metikaji yuma niponyiremu. Mbongo kata ii ndi para ajudara apoyari sosiasawa. Anaona 20, 10, 6, 500, Babwele, iswa mida na anza tu anapia wako. Mba junta nenewa. Tuke, ini lekeni na igreja so, gabi kwa nabindu tae. So, funika ife na nangu, manja mikono mizingi, inacharibini mikono. Kipezeru. Atipezeru, mepera kujeni bano. Atipezeru, atipezeru mapimanga, atipezeru mabwengete. Leo, nikada nyeze ni pasu mangalamba mabwengete. Nikada planifika ati apanafuna buwe mangalamba kuzatambira kumidawe. Nikuli mabwengete kumi, ni pasu mangalamba mashkare, mwengete, mwengete na shitera, mwengete na shitera, mwengete na shitera, nika gulimi. Mas não acontece. Não consegue. Eu tinha somente 28 mil mil. No meu bolso. Se eu espero que eu caia em base, mas eu pata na nana. Quando eu disse, era de Moçambique. Basta que eu tenho 10 de manhã, 10 de 7 meses aqui. Neste ano, quando eu vou fazer o tempo. Na Zina, é bom se matar.
0: Basta, cuida.

Maverana bali mamundao, mamanga pima paraka. Pangono pa nyumba pana kerezao. Barukurera na nsinina na fana ntenda za kwenda zika. Mbakana nao. Chama chibesi ningate bana ndo ngata pepana kumana mwana pawe limanja chaya limanja. Yo komesa chama ulo mwana ngata kukula na kumana sumu limanja pawe limanja. Yo kukomesa. Bado vizo pasana pasana mainga vapi da chika bana ndivitu pe kutikomera maningi na pae misasi. Makamaka saka saka mwana kala kwa nyumba bana saka masiko na masikati kusimba pae misasi. Pae misasi no bali watano no nangata chishika uchi. Mamuna nkule